0: ko e tatai ku to to milite u aketa ka ku la we pe fanga mari ko ni ko tana ke to pe ke tatai mi ko ilo pe ku la nga hine a kolo e ki mausa i hoatani framalo ki aula kai pe pe fo ki ki a vili en da kau mai kon ki ta por kama ke a oni pe ko tu pe ongre le ya pe por kama ki a oni ko ya ko tatai le le ki motor ka fa fo nga ni ya so sai te ko motua ki he proclama koia i he ahoni. Ka whoke atu ki a kimodoro e mausa, pe maura kai pia pe kahaviri, malo.
1: Malo pito makatongare vai, mawhoenga maari e mui e a hefia fini, ku maukore ki mawhoa malo malo, te ngai whakatap kotoa pe ku o atu me whareni. Ki ki whakatau ke e beta proclama hefia fini, nau nau pe, pe a are e whakamata tua mahu whanga pelo kere e ki kuhie laine e whoki a haviri fifita me kolo katala, kama to ta shaus ilayu pe ape he ki a kalaire sipu ko programa e fia fini ko fai hata tala no a te vita ki ho ki kolo e ki kolo mutu e ka te fa fa lo ke tu ka te pe ta fo ki fa no no ngo ki to lo te he ko at mau pe ka ku malo ni a ko fo malo ki e ki ai ma u ko ne to ki ta ko ni ta to lu mi he ai mo i wunga sia a shaus ilayu Awiri, ko tu ka te pa nga ka ki mua ko ilo ibe fe fraungo mai halasipu mo halasiri tapu mo ngai hala ko mo tua e fia fi malo hawiri
2: maro mausa ko ngi ngai be fata bo jo no na faki ka ka wa tu eta no merio e aho ki mo be be to ki pasi hen ki e to ta si asi la yu ko fa maro tu te vita ko fa nga marie e tu mo ke un la be to wai me ma winga e iki pe u a ko fe ma ke u I love kia he ahoni o shia ba paas kia shia ochi ke ne hoko atu. Ulu aki u fie kaunga mamahi bea mo e kolo eiki he ahoni. O kia e tau whaka eiki u hoko I he whanua lahi. Ko e tehina o e sea o apiko kolo motua o kalaile. O ku tau fie kaunga mamahi e lavea e kupu e tahaba kuongo ke ngahi kupu. Kaile o fatu pe alfa ke tabu kina go eki fuata no ko ma fie mari ko uia ko pe au ta go hake helo to fale si ui ki he tata ko hala holo ko mana ke tata ko ni ko tata na ku hu ke si at ke agabulo ko mo tua ka wai ko tata na mana to ka si u na ku ka wai ko ke ya ko a ma me li ke tata ko tata ale le la ya pito ko no wa na e hoko foki na weekend da putu la lahi e uelo to kalani ulo aki te vita mafle o fifita na e ilo e tangata ko ini e mala e o hiva fai hiva lahi a kolo motua fai hiva a hala uwa ven a hita u lahi si mi hiva koto o ven e kawa e tangata ko ini me hala uwa ven a ima pa kutu e toki lava si hao si e pui pui tu e tangata ko

0: en el cauya jefe hasta asistir si vivi con sol guanete está voy a hacer si la yo ya que trombone te vi tomar fle porque alguien que se hace que tu clave que hay ya que me da más bien hasta en el con fiel que hay que trata con colinias a Holland vai ga sola ne ke kolo ko i holani na ilo aki ngone to guardu ke no api malu angau ga ne afi ko to ko vale ben sio ivo ka ivo io no malaga i tanga ko ni pa mo mo rat ke famili ka ke fa ilo ki ai ko tanga ko ni ma ta be mo e ka i au fano mai ka we tanga ko ni hui tu a o e api ko kolomotu a ko fuo fuo ka mata ko e kalapu sia ko veia ngō i o kalani ni ko tanga tae nai kau kono fotu e kalapu a ngau ko na kuhua tau e tahai wa valu nima po e valu ono pareste ni ko toutai kef ko e tawhi paanga sekretari tawhi paanga ko tani fangupo ta ko e tau matuo tua e ni hui tua ni kalapu ko rinyasi holani ko William Tamare Fareafa, Daniel, William Tupou, anda uigo go pila solo. O Leimoni Moala, Siuperi Moala, Semis Funaki, na yo Semis Leopori, Moria Tupou, Adom Holani, Kere Fifita, Keton Tukia, mono ki tehina go, si osifo, ko kaureka ako ni, ko au mo ketoni, mo osifo mo Siuperi. Kabeho ke tangata ko maka mo soa pe fenokai pe mo tevi da langi po ne fana mo kata ki pega pa waha ko tangata ko ato mohola ni o wai fa ahinga ku tau mia he mana tu ko uya ko nau hiki at me mama ko ni ka ko tangata api ko kolomoto ahan ko e touanga ka tangata ko ni tangata ma mahi e ne kolo na e faa faa pang pang wakia kori ono aho ko e foi goi ai tau ga to loa he tau sila pe a loto mama he ta mai ki pa no pa o sia to kori ta ga kori ko ya ko na sia si ko ta ga ta ko ko kori ko ne hi ki atu ko ki ala ha o no ata ko ne fai fa to ngia he api ko kolo mo tu a ko tu ko me a ma ho inga bi de fa la ve ya to e o ta ga ta ko ni ka de he ke ta fa ki na fakaunga tata ka pulere ya bita kori na ilo he malaka ka pulu ikol motu na hange be ko klab ke ke teita mafleo ke tangata na e na ne hikke musika ko no tare ni tia ka pasi hange mo ke toke ta he ko e toke ta ko hau o kuka yufu ilo ifo ke tola he toke ta ka ko no faiva aia ko e kwanete ya tangata ko e ni na talo ne re o lahi ana he sayone me fitu mofuru Leolahi mei atere, leolahi mei sayone, o ilo i maia o fai mai fononga. Kwento ki hiki fonua mai ke fonuani, pe hange ko more atu honongo. Ka ku ke yongona ia he kakai toko lahi. Ma atua, ko nau mama o atu, ilo toko lomo atua, a ele o ko aneti a toke ta. Teta, kataki, kau mai, o hoko ate to polo kalama, heku,
1: Nongonga abe taimi, malo. Malo abito habili, bega mausa. Mo kata kote ukosa, mo moletu ke kaunga api ufae na ukosi, mna ufulongo amai. Kaneo ya te ufinga peke u, saipe. Iyo, koe, mawinga abito habili ho, pa manatu mai kaupekia, pe ku ufae manatu kia, ya kori holani. But on that one, see, I before I call it, Totai, because Tota Hain in a Ofalahia Mouton, like I came out me Mipa. Now, Mauke Yako, Ako Yako, Maume, Faiko, Kumikai, Mikey, Ki Committee, Gunny, Siago Yongo. Be a Nayaki, no for Angan, and now to Tongue, no for Kautanga, when I will beco Ethiopia. Pero Mamma for Angaia, Mouton, go here, week any. E falaite ko tope ko mau o kia i o mau kawa i o au ke moni te pa mau tok foki hea ko ka koe kau tangata ni na nau nopo ko o pou pou i mau feinga hea ko ia kako e fai manatu ka kori ko nei aonga kori he tapa ko toa pe me ai kolo me ai family mo toko ni ki o mau tolgo ni ko na mau ki hiako he ako ia pe a ko e toi ngā e na o at pe ia e habili ne fai matala ko e tata koni ko ko te vita ki fita ko tangata mau inga lahi ia he na mau kaunga ngā au e tonga I he I he puke puke ai o mau fatongia he si a si koe koe mau kau he hifiki he u hiwa a kolomotu a hiwa a maopa peke u pavare son a kolise fine I he tau lahi pe a maulele mai matou ki muri kai hokorewa te vita koe tokan fai hiwa lahi a kolomotu I he fitu wa pultupu pala valu wa pultupu na e fai hiwa lahi a te vita I he e hiwa lahi koe a kolo pe a Nā ne hiki foki mo uhimi patunga fasi. Ko toko niwe ko tata hiki foki koe ko ti fifita. Ko ina ne hiki tunga fasi koe ni koe uhimi e wisiri ana. Pena e hoko atu e te evita ngai maho inga koe ni. Pea ao ai peki he ne hiki fonua mai ki heni. Kana e taiki e puriha taha e ai aonga o te evita. E koe foki mea foki tahala o ko manatu ki ai. O si wifi koe, o e konis tūtone, wha manatu koe, o senture konis tūtone. Koe mau ka wifi, ne ka wate evita. Na mau maa si wifi koe tonga. I he taiwa piti ni maa. Ae, na mau maa oe maas tūtu uni, maa umoe wolosi, maa umoe fasfiri, whakakātoa. Pea, koe wifi koe ni, koe fotu uihe talasiti a kolomotua, mo kolofo ou. Pea ko mea mahu I ngai he anga e tanuma kia ke o mau pangi tale niti he ngai apia kona mau akoi. Pea mau mai o ngau anga ke si asi. O mau pe ngau e ake mo te vita ko mau to ua kope ia. Ko tui mahalo ko e konga mahu I ngai ngau a te vita ko e puri hata. Ka ko e mōna pito e lau ko e hawiri. Ko e tata ko e ni. Ko e tata na e ngawe au fuato. Pena e nea wane maha maha ki ka koe ki he kongi mui. Pena e noho mao pia te evita ki whaiha no patongi ai tonga. Patongi a kato ki he loa tū pe mo siasi. Ko e koku ki manatu ia hawiri ki he mo tata koe ni. Ko e...
0: Aro e do mea da ko tawangi ai se as. Ko tau tutupo ni poemba ko tau olo maa tutupa. A wala ke tau whanau mo tau tupu e aho ni, o ngura utala noa me nau hiwa, he toa ko maa fuu mo I vunga mo e ahi. O kou ila ke nebe ko mandui me futonga I toa na tau whakau he tuku tau fetuli langa tau I oro I funga sia ki ai. O e fuu mga na ilo ko manatui na tu uho mou api. Ki ilave mai ki ai, ke ilo he tau tupu. Bea mohono u Aonga, he ku tala noa beke aia hiwa mo I maa ue ngai aoni. Pea tala herea, koe whai halea koe asi hake, munga mo ahi, mo I toko maafu. O koe whai hia, o nau behene tok tu e fu toko maafu I longo longo. O ki koe whai hingo koe I tala toko maafu. Koe ki lawe mai kia kafa mole mole.
1: Koe ia, koe tano mao inga fokeni. E koe te ukapata me me toko maafu. Koe toko maafu, koe na e toe futoa I e are motua koe whamanatu ia ki hono foha, ki a maafu o tui tonga, na arugo ki pisi. Koe toko whafufua ini he taimi koe ni mahalo koe ki mua pea pekia koe a are motua he tawalu whanima, na e toa e futoa. Ulo tonga awe a maafu ia ia ki niu he periti ki he. Ki he tokoni I oe kau tā ahi na nā omo kore I onga kau security o awea maafu. Pea nai tō ai fūtō ai kua manatu peo maafu. Kako e taimi ko ia kua nofo I poka sia. Kua nofo I apunga sia he... Io kana mate me.
2: Kago
3: ngolei
2: me pe. Ngolei
1: mai pe. Koe Koe tu pani koe ki he nga fuakau koe ni koe ahi moe munga. Oku ko whanau pe tāno upe he koe hange pe ia ha whananga nga fuakau. Kai nai toa nga fuakau koe ni he tā walu whanga fulutupu. Koe tegei ke osi koe ni koe ai iko na ko atu pōla ki koi pēha ta walu ni maua ku ono fō ia fungasia. Pēha na ia e whānau pēna na u kakai whiwhine na nau no fai. Pēha koe whiwhine ta, ko popua, na eno fōi he tawha koni hanga hipo koe ki hala waha kolo. Pēha koe ono whare, a pēhe nai aloha no ngotunga ane ki fish, pēha na fō ki mai, ko siana ta ko wakasi wola, koe rata whakoe ni koe kuia ni a mausa. Ha uia moe fu uahi, ha urewa hano te hina o tunga ato ota, moe fu uvunga. Pena nao tau iki imotu fisi, pena na tu ua iki imotu, paka na taktaha mama fuakau, o mai kona na tufe fine ko popua na enofo koe i e fuori feitu uwe ni. O to e tapa aki ki tahi, o fui kakake peko ni koe halasalote, o kako ki fungasia, toi fu uvunga e tapa aki koe taha, i olunga haki e tupo uniua. A toi fu wahi he, eko ngō kā tupa peni, whare koe whiwhine. Pea koe ku mau, na ukei si hake, na e kei mo ui e fu ubunga. Pea na ku kau he hala kakaholo ai, o me ae hoku ni mahe mā, o e whihi au i olunga. Pea, o se fu ime eko ia, o mahalo koe, osi koe a whaa e ono ua, mate ai fu uahi ia. Pe a vere hae mātua koe ni na naunopo ai. O awe ai fu uahi ia ki palasi ki ngahe aka lolo a kuini. Pe fubunga, ai fu ifaturisi ia he ono tolu. O mafahi ai fubunga ai o mate. Pe a tāre vai ia. Ako kumana tu, koe tuang, koe fubunga, koe toko koe siheng tamai, nai te ulanga hano ki iwhare, pei tapaka koe ia. Ako toki tāki pe futunga imea. Tāki futunga imea mahalo koe ono walu, ono hiwa, raine mai koe ia. Kai langa hano ki iwhare tonga ona ia. Ako kumana tu, koe koe ngofu akau, koha anga lau pe, koe ngofu akau, nai mo oni. Koe, nai ke usio ahe fuahi. Ako e pehena e mate koe e fuahi e holoia koe e afaapea awele vaia ki palasi. Ka e mate fuunga eko fui faturisi. Na e paa faturisi ane fahi e fuunga. Kako e eko e katua ngai fuunga. Ko tupouniwa, apa tupouniwa. Pako e apa koe ki olunga e tapa koe ki tumuaki. Na e tuton pe fuunga ai. Kako e tano eke ngon fuakau. Kamu futoa, kau tak kau mahu ya? Kau matu kau time kau ni, kau ositu farelo tu ya kau oare motu aia, ifungasi apure laa, laa fogia, heongo laa masa kau ni kau hape mota feta kau matam faya kau o kifisi, kau puke nawe oare motu aitonga, tangi nana fua kau ia hello tu, pea kau tahvalu ano ia. E pereri. Toki tau mai a San Tomas ia i Sune. Uki fa aso Sune, peko uki uraka siulai. O tau mai poki ki hihifo. O piu feinga ai a San Tomas ia ke taria he kakaio hifo. Kai tari lele ia re motu e la masa he tau tatau pe i kolo. Ai a koi ua fitu pe gulanga pure la a ia. I fungasia. Pea koe eko taimeni, nai kamatai ke patokolahi e aremotua, ai kakai koe ke nao mai ke lotu, hei nai lotu, utei ke tui fuki taim koe ia. Toki whakanofo aremotua ia, hei osko e tawi velata, Toki whanofo hei wawalu, wata mua lafuitong. Kako utanoa ke taimi koe nai, no whare motu a koi olunga, Pia mo langa fare lo tu ko ya I pa to ai mo futo ko mafu. Ko ko tai mia. Eh?
3: Alo, tuta. Alo, tuta. Ko do glave ye ne mo u hingo ko ya yo mo family. Ko fe a o ya mo ivunga. Ko ku do lo lave ta ko u hinga ki he ko u lo be fe la ya ko to to.
1: Ko ya.
3: Ta ko mo fu aka u en habili. Mawai gula mahino bika dewe au malo to kata kwa to kata ku mawi no mako
4: mausa katak de katak de o kwa line ta ha mausa me ako mate o ku mate o me ako me pehe ai mausa kata foki mai to kata malo ka ma foki ato
3: kwa to kata
1: io koia koi ege koi koi ai mo unga foki Neo ngā kōrā fū akau o kū o tū I fungasia ka koe ahoni o koe ahi mwe vunga o kū aipeie I ki whare lahi. Mea kō tōpe o tūhu kia ngā fū akau kō ni kō whare lahi. Koe whaenga unau kai ki nau mahi no I uhinga ka koe whalangilangi koe Aki tapo te fito ke ki fai tapapa kosi a. O tapo apito ke faha fai aho I ai pe koha whaka uo pe koha mea. Koe ngā he longo ai ki palasi. Pa koe me eo koe nau ki kakala tau potu e koe ahi moe munga uto ai pe ia taku pe moe ki palasi. Pe koe koe hang koe pe pahe ngā koe unau fetu taki tato ke ai koe mausa moe toa ngā koe. O kuna whakahingoa, ka kuna whanga peo awe langilangi pe ie ie ngō fuaka uia ki loto a, teu teu pe ie o loto a. Ka koe, koutuiko mea mawinga heini na whamafama a hawiri koe ki ke ululawe ki ai. Koe ngō fuaka una na mo oni, koe ngō fuaka una na ikai koha whananga pe. Hana e hoko pe koe ma ufoku mo e tau koe ki ai, ki hono to ngō fuaka u. Moi ahapoi na e mate e fu wahi, pia mo e fu uunga. Koutu, me koe whakamatala koe ki he isi a foki. Koe na e mahu inga pia si ahe na e nofai e tui kanopolo koe ko mumui. Pia koe hoko pe ki aiko are motua na e nofai, I olunga. Pia koe hipo are motua me eika langa e whare lotu koe. Na e rotu ki ai. E koutui koe kapau e whatonga I pehe tōlahi. Koe senturi ua e ne lotu I tonga. Koe whehu I pe koe ua ua, pe koe ua ono. E kamata ai. Oktai pe ia. Ka koe ua ono ia e la maasā moare motua. Na kakana petu take na uhe ia, mwewe siriana. Toki hao na Taniela tana ia he ua hiwa ku foke hape mo tāwheta I ki fish, ke whakakato e na misiona. O haurewa ia hoko atu e fwi ngā aue koe na e whai aere mo tu a koe pe mo e ongo la masa. E ka pana koe hae la masa ki tonga koe fotu ulotu. Koe ura ki lotu ia koe taupehe e senturi e ahoni, koe senturi ua ene la masa. Koe fwi mea ke mahino. E koe ngā he ku tipe iti taimini e kātonga e mea pana hae whamiri o lore he uape ua ua ki Nusilani. Ok sai pe ia. Ka koe tū koe mea ko mo ui langa whare lotu pe moe apiako, moe lato pa sāpate. Moe toko tolu ngau tupu ena na ui antango ia ere motua. Koe fotu I he la masa. Ka koe tū koe mea mahu inga e ke tāna ki mai ke historia koe ni. Koe ta ua ngeau. E koe ki feitu o kosia, koe ki feitu mahu inga. He nai whanau ai lotu whakaristia nei fungasia. E area motua, au te ege tu ika nukupolu. Toki tu ika nukupolu, area motua ia. E tahawalua fitu. O stu e whare lotu ia I fungasia. Tamu no kau mui mui, kau karistiane. Koe ki historia ki fui tapafā kosia, Pakoi kau tahu lau kau tahu pore pore apa itu. Kau ingat henan kau tahu tanah kau hello tu kau ni kau kata orang kau tak unik. ko funga sia na pana u e lotu fa kalistia nei tonga o mo ui eh na ha lo reo ngata i mua pena kai ke fotu e lotu ai ha se onto maski hi hifo kai ke lava fotu e lotu ai kono unga na kai ke poupou i hau iko hifo ha e mo la masa ki mua i a son Thomas o taria e are motua ko eikia o fokotu ulewa langa pa mo fare lotu o kui ihe ngai tohen iko Mount Zion eh? Ko inga peko no iweko Zion eh? Kako pulela aia eh? Ulak pulela aia ko langa e are motua i fungasia ko kamata ana e lotu kalitiana itonga
3: eh?
0: Masa toki lama osa te auko e toki hano ko fie fie toki e me ane se ase ko ufano te ringa kono fa kape ko he tokolo motua si mausa o kai uko ito e tokola hea mausa
1: goia
0: fas ko e avena na tupo ai e finne eiki mo nautonga atoa e kaupalu e api kono ke fu hana pai ko mau api hala si fu
1: goia
0: ko e mausa
3: I'm going to go to the motor. Kau kau lupa ke itu file program ada fakatanya tu. Kita harus mahu ingat betul tak noy umur kau ini keilo itu utup kau ahoni. Kau kau lupa ibu kita fokus ya ki nak lihat ke filotei. Ya ki lah mesti kita fokus ke filotei. Saya harus kau lupa ku mak wajib kau heni ke filotei tahine princessi.
1: Iyo. Kau apa ke ngahi. Oku ko bea aonga lahi ki whonua pe mwe kaha o tonga. Ko e mea wha diplomatika ai tuk whaholo, pe ko e cultural diplomacy, eh? Pea ko e mea mooni foki he ko e ko e moui a tau toluia ko e ko tonga pe ka ko e uu otmot polinsia ke he. E leongo e uu mai e liriu mo mea. Ka e kei hanga pe e kautra e pe ko tuk whaholo. O kei o mai ke tau tolu identity e, pe ko tau tuunga koni ko utau pore pore a iko tonga kita. Pe ko e patatola e tahine i he laine ko ia. Ko e kei ngā aue a e tuk whaholo i he ngahi punga waka kotoa koe o moui. Ka te wat pengi ki fo i whatata pe u kwe kau to o mai ene ha mea tahi ne ke tuku ki toa. Koe taingue na whaia e koe a e whenga kaut po uraki koe ke toi pure i whakatoa koe tonga koe hatu i petaha. Na e osko i kuna koe at po uraki. Pa na ne hanga rewa ia toi whakapare i mohono ahi whiri.
3: Koe, koe.
1: Koe koe mea kui koe diplomacy, eh? Koe tome pia ke whatata, ke whatatolo koe tahine u alwe laine pehe, eh?
3: Mahalo.
1: Koe tau whainga tāwhukina e pae tupo ulua ki tonga, kono uinga, o koe koha tau maka kaike, hange koe mea koe tui tonga na, alwe tui tonga tau e hono empire, koe ngai whonua ke kehi muri. Koe tupo ulua koe ne tau i holo, hono ngahi kaa inga pei tonga.
3: Iho, mwhami, koe ia.
1: Koe mea koe hoko ai, e whaingata ange ia, he koe tafa aki, e tafe e toto. Ake, na e whaingata toa umea ko ia, o lava, pe osi ko ia, pe kai ke te kei, e kakai koe nana whape paki ai.
3: E whakapare.
1: O ange pe whakapare.
3: Ma alo pito se asi kou. Kou ilo e pe kuhanga hola te evita, whamore more pe tangata maka tonga reva kuilo mau ki lolo ku mau fi fi au pito ngoto me me programa ni ko ta taimi ko e mau me ke ta hen kuilo be de tari be to ke ta fa tanga to ke ke hau ka hau ke ta pota la noi ke programa ngai me ke he te vita puta tari ko to ka mau fa fofo nga be so se ka en kolmo toa maka tonga reva ke mau fenga mari mau fenga mari fe fini pa ta toki toki ta we fe ha we ke wa ka hoko mai malo but sia si ha wi ri ka ma klaire malo pito ko lo pe ta tari ati ta ma to ngare ke fa mo fa ha ke ta ma vai mi heni ko wo fa ko ki mo to lo ko to ka ta toki pe lo ngwa ke wi ke wa me a honi malo
4: io ko fa malo at ma sa ko fa malo dreta pa pe ka vili ka ke me ka ko fi fi ala a pito pito e ma sa e a honi e asima a ngo tangata to ta mo vili e polo kalama pa we tena pe ma mai pe wiki ke wiki fa malo au ki to ta go e ya asio e ko i lo pe la mo wa mo me ka ko fi fi ala pito a honi fa malo at ka motor ko wiki ta ta ni malo pito Malo.
5: Ko e mau timi, o giai ngā hianga whakafonua ke he ke he mihe Pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tōu tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta pe ko e lao la puna.
6: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
7: Komo alo kife.
8: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
7: I kai, o ku fu ukei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
9: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima valu. I ho o tau nima valu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tai totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
8: Fai ho o siwi ma amao tolu.
5: E hao i he meili.
10: Tanga maari koni, ke o atu ai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo. Kore whang mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngā mautolu kotoa pē, na ia i ha mautikite ki he lulu langa whalelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Malo me he Palestini Sosefo Apikotoa. Malo.

0: koe tau taimi ku half to tonu e whaa, tolu tolu noa, pia koe tau programa whuka ni o kuhoko, programa ni pia mo e community koe a wahenga Hawke's Bay, ko taitali lere ia te vita ni ulata, pia pe kia Maria Vea, ke nga whakahoko atu e programa koe ni I e fia fini. Te vita pa peka Maria, maro apito e ngau e pa meihena, ko taitali lere I kimoua ke tau programa e fia fini, pia te ufoki atu pe kia kimoua, ke tataki mai e polo kalama malo.
1: O malo atu e teita maka. I e whainga maari e ku omi me o Moure Tio, ma e pie ma e nga tonga, radio, I e whainga maari, ke te au pia mo Maria Vea, ke whakahoko atu e polo kalama whakawike ua, me he kainga tonga, me he vahe ko eno Hawke's Bay. Ko e awha kroa e ni e te vita, pe ke mawhaha kwa te programa ko e ni. Ka ko kore pe ke tau ngāua ki pe, ai lotu lere I nai kamata ake e tau programa, ka ma hufanga atu pe I he lotu lere I ko ia. Ka ko kore pe ni ke hufanga pe ki a whatapu, ki a hoeiki, tau maa hamata apure, pe pefo ki hawhanongo I he ata pe a muerea, pe pefo ki mui whatapu atu, E te witi ka te koe ka umarinta, pe foki a Filippo, ka umasi toenga ha mou ka unga ue, si ono ki omai e whainga maari e koe ni, ke ongona ae reo, o e kainga tonga, me he wahenga koe ni o Hawke's Bay. Aia ko ngahi kolo lalahi ai ko ne pia pa mo Hastings, pe mo ngahi kolo kehe kehe pe, anga maheni pe fonua koe ni ko New Zealand. Ko ia ku, katai whaka malo, I he whainga maari e koe ni. Ko tui koe ahamahu inga fokeni pia koe tumutumu fokeni e tau. Ka pau te tau sio ke anga koe alu a tau. Koe mime koe vaiwa anga e ni o e mahina koe ni o tumutumu e tau. Pia u tau fafta I pe I he tau ke muilele I pe neongo ku tō e tō. Pea koe anga ia e whanonga, kou tau whanongoa, ai mea kehekehe I e whanonga anga, ai tau he hake loto-loto, tau kou tau whiawhia pe, kou I o tau whanuani, o Aotearoa, tau tāno whiawhia hanga he mea ke whatupreki nai, mo ui o tau kāinga, mo e anga se tau nofo, I he whanua muri koeni. Koe, ngahi o ngongo te ukamata atu pe, tāno atu he ngahi o ngongo, pe tau ki tukurewa ki a Maria, ke ne hoko atu e ngai o ngongo, I ono tawhaki, pia ka pau, e tō ki ai, ha ki taimi ai, e tō whai pia e ma whakaike eke, ki he ngahi ngāue, e whakaiki iki, o kuloto ngā ngāue ki ai, ae poate, ae community tonga, pia koe society, ki he ngāue koe ni, pa mō uilo pē, ae project lahi koe ni koe, koe whare whakakolo, Koe langa koha senta ma ai kautonga I he wāhenga Hawke's Bay. Koe urake ongo ongo, na e toi whai e whakataha e poate, na e ui whakawawiwa veia, I he pule lulu koe ni ahongo fulu e wikendi. Ko hii neongo, na e whai e whakataha tiki mua, pa na e mahino, a te u whakataha e poate pe a mo e, Kautaha koe ni koe agogu nao project management team, pe koe lead, amanaki ki nao tataki koe ni, ae ngāwe koe ni ki hono kumi ha paanga, hange koe whaka estimate, koe whaka amu ke kumi ha paanga e valumuriona, koe fu paanga lahi eni. Pe a koe hui, koe toi mo ua, ae kautaha koe ni anautolu, ae kautaha koe ni koe mortgage hub, ae a koe whiri, e community tonga ke nao hoko, koe sinoia ke nao tataki ae ngāwe koe ni I hono whae a ngāhi whinga paanga mo ngāhi fundraising kātoa I he mahina tahaua ke tahanima koe ni ka hoko. Kuo hange koe koe ngāhi whamatala koe si whae atu he programa ko hile o osi whamooni ae whae e saini koe ni o ngāhi contract pea ko alue ae whanonga Pe aku koiai, neongo na e mahino I he whengawe aki, na fai e teu teu ki ai ki he aha ua ono ko eni plai te ua ono ko eni sune ki fai e whakataha pe amo e pe amo meos muri aina pa amo eni kautaha mo ki nau tolu ku nau whingau aki I ke mau o hi pe ki fai ha si o whakaiti ki pe amo e poate ki he ngahi ngawe ko eni te mau whakatutu u koe ki whakaiti ki aho no ngawe I ka kuhi ko lahi e ngahi ngahi whemo e kina, whawawawe, tau tau fito ki, ki meos muri aina, ko iau te whai ai, e te mohe tolo, me aha wā no ke aha wā hiwa, ai koe monite, wā hiwa sune, ko ia e unu ki ai, a e polkalama a whakataha koni. Ne ongo na ula ki pai whakotu utu uhange pako na e watu ki polkalama ki mua, ke whai e ke lava i pe moha miti, pe a moha whakataha, a I he aho ko ia, pe mo e mo meia meia fo o o Hastings pe be fo ki ki he to u fo ka lu ki he ka me mi pa he fo ki hange ha ki socialize o e feo ki go ya ta go e tu tu ni ko ni ko hinga ko ni te to lo ko ni ki a wa hi wa mo ni te ko ni o sune o ku loto ai pe ai e fa ta ha ko ni o pule lulu hong a hong fulu ke malolo ai ai te u whakawhi, koe me ia pia mo toenga koe ni community, ka ume mi paka kato, ka e hoko pē, ai whotutu o ngawe koe ni ki uloki whai he whakataha, pia mo e mortgage hap I he aha ua hiwa. Ko tui koe mea mahu inga pē ia hange koe ia e maria na tau whai whakataha ki ai, ke tau nofu mao pē, pia tau sio whama mao pē, I hono ngawe I, oi whengawe aki koe ni pia moe mortgage hap, pia moe nau tolu, te nau whai e whare I mai me he kautaha koe na muri aina, a he mea ke tau whai, moe mea ke moe ngawe ke tau tānaki ai paanga koe ni, he kuhi o ku alupe ai taimi. Koe taha e ngahi ongongo, whaka community, na e tūta mai foki, a kulupu ngawe, me I wawa uko kulupu en Lutoviko, me wawao. Bea na e tūta mai a kuru kuoni koe o mai o ngā au he kautaha koni koe Upper Two Farm Limited. Koe kautaha a tori a pereeni. Bea mo e ngahi ngoe keke kwa e pema mo e nau kārepi. O kwa e ngahi fua kehe kehe o ngā au. Tau tōta haua pe kuru kuoni koe kuru kuoni pia me wawao. Bea na e whai pe whi tāno aku pia mo Lutoviko. Fie fie apito hana nau hau pe I he tau mai he pō moni te ki Hastings pia tūsi te e wikeni pe nau ki malolo whai me nau intaksin wha papau ka nau tōru o nau ilolere I ngai tūtū ni ngā we mo e whangi mea whakagi ki hanga maheni pe pe a ku pule lulu pe ku kamata e nau ngā we o lere mai e pe o au nau half day a hon koe taimi e ni kou whai ai koe puluni pia moe auhani koe ni koe o e apere, pia moe ngai hang moe kārepi, moe ngai ngowe pe he, o hi koe te wat, waki ki he, e to e rilo mai koe season 4-0. Koe au whai ato a Talamonu I a Lutoviko, ka au maase ni group 4-0 koe ni, koe group 4 koe ni, koe a koe tokota haua, ka koe ka ureka 4-0 wai, me tamaki 4-0 e toko nima, pe aku nau mateu teu ke nau talongo fua ke he ngā ue ke uhi pe ko mea lerei ke si tokoni ko nau family aku ke I whemo e kina pe foki mo e ngahi kulupu ke he hango Mr. Apple hange ko e Fawn Hila e tamaiki mo e kau ngā ue I he whai e u ngā ue ke he ko uhi pe ko nau fatongia ko nau ngahi family he uku si unaloto mai ai hoa pe mo tamai mo fae mo ki fanau ke he ngahi ngāwe koni te nau mawhai I he fonuan. Pe au kua whai atua whakamalo ki he kau I he community tonga I he pasteni. Pai o maa e kau maulakanga no katoa pa behefo ki kau taki lotu ngahi siasi I ho mo tai tai lelei pe au mo whi ngāwe aki lelei mo si e tau fanau I he nau o mai o whakapaya mai pe o tau wahengan ki Hawke's Bay I he taimi whaingata a koe ni me taimi mumoko koe ni. Pa koutui, pa kou whaia toa e whakamalo ke kau taklotu, Thank you for allow the law when I hang on a cow five cow na to attack a hand. Kako for a malo to show mo lotto lele, mo mo night to conico to a pe, mo fight he cow far now. He lotong and now mama he my be on our family. O hoko pe, aki tau tolu, ai kainga tonga i Hastings pe mo Nepia, ko family of Taha, e pako mo ngahi pōpou lerei, o ku hoko ia ko matai koloa. Pako Taha poke ngahi ata lelei, asi mai he tau he feo hiko e community ho mo toko ni, ai whamamao ata mai ki me kona. Tau ilo kotoa pe, ko ne ala peta mai ki ke oro kaholo, ka ki te mahu inga mea ia, ko mea pe ku hoko, ko e fuhu, ko e ke, ko e ose siri ni, ose seni ti, pe a moe hafua, moe hafua. Fafta I ko e tau eni, taha eni tau lelei moni, o e ngahi ola e ngā we. Hange ko e ngahi kulupu goe ko osi fokia ki tonga, o e taha ia e ngahi feedback, pe ko e ngahi ola ia a mo ngā o lelei. Pe a koku, wata tau ki he whanongo holo e ngahi kautaha, te nau loto ke nau te whalahi mai, o tau ngahi fika pe a mei tonga. Maloko e foi ongo ongo lalahi peia e ua ko whakalupua ko whi e lawe atu kai ka ko tuku mua e nikia Maria e ne lawe mai ki he te te watu e ngahi ngawe ke ke pia mahange ko e anga maheni lulu anga maheni ai community ka te tuku enka Maria vea malo
2: malo niu ko le peke uhoko atu ai e tapulo kalama, ko hono whafufunga I atu ai pea kai ngatonga me I Hawke's Bay ni. Fie fia, anke make I whataha ai pea, mo te vita lata I hono whakahoko atu ai ni iho ngai o ngongo, mo hono whamalo ia si ka mea mipa kotoa pe, ai kai ngatonga me he vahe ngani. Ko e te ulawe atu pe ki he raki oi o ngongo me he vahe ngani. Ke lelelele ai pe, ai whakahoko, ai fundraise, poka whinga pahanga, anga maheni a community tonga. Ai a oku whakahoko ia, I he wike whakaosi, o e mahina kotoa pe. Aki ai whahoko pe, ai lulu po nasi, I he fika peko e loto, ko uraki ke whanoa, pa ko e ngai tikite ko ni, o ku whakatau pe, he ngai whamili ko ni o community, o ku lava ke nau to o pe, ai ngai whika, pe nau to tongi, ai ngai whika ko ni, ko unga ko e, ko seniti ko ni, ko tānaki pe ki he lepa ai community, ko unga ko ngai whatongia, o ku whahoko aki, pe a kawai, a hono, hono fotutu ai ngahi pol kalama ko ni ki he tonga language week aku kamata I he ahata hono ko o akosi a te ulawe atai pe ki ngahi fotutu ko ai pol kalama ko I he tonga language week ko ngā ko e anga mahe ni pe oku kamata aki I he ahata hono ahata hono ko e koe aho sāpā te ia o ākosi, ai au kukamata aki, ai uau lotu, kai umaa, ai uau kawa, o whahoko mao pe, a poro kalama koe ni, I he chamber kona koe, ai kaunsolo, pea o ku whakamafana mao pe, ko unga koe kaumai ki ai meia, ka umaa, ai taha o kauwhafufonga koe ni koe, I he meia kaunsolo, ko ngau nau kau fie whātaha ke nau katoa ngai whātaha mo si kainga tonga ai kamata anga koni ko o Tongan Language Week. Pea o ku whahoko mau pe ai prokalama ko ia, pea hili ko ia o ku lawai pe fusi ai fuka o fuka tonga I he tu anga fuka koni o kansolo. Ko whawhia fia ko taimi ko e wike kakato ko ia o ku vilingia e fuka o tonga. I he fo e wike kakato e taha ko whailonga I Tongan Language Week. Puka wike lea whatonga. Pea ko e hili ko a ko e ahomoni te lewa o ku whatutu upe e he komiti ai ahomoni te. Ke whai haki I porokalama ko e porokalama a povainga ai whanau. Ko e whailonga I pe ai ai ko po vainga ko ni fa ha ko ko ta pe fa nga ki ke mi mo po vainga a ko to ko i hele fa ka tonga pe a ho ko leva ki he potusite a ko potusite o ku fa fra ho ko ai ai ai nga po kalama ko e ko e ko la ma o pa mo e fe a hile a ko a fa nau ko po kalama ma ho inga ni ki he fa nau ko nga na la vai ke na puaki a foi lea e taha pe ua ka kuna lava fa hoko ai na ki mau tata pe ko mau ko lea pe ko hiva i he fakatonga na lea ake e tau lea ko tu fonua atonga pe a ko a hole va ko a pule lulu fa fa hoko i a pule lulu oku fa fa hoko e he komiti ai fangaki i ai ko ko pol kalama sio faiva ko sio faiva ko ni o mai nga hi faiva fra tonga o aho eitu ko nga hi faiva ke ka o ku ihe le fra tonga o ku taimi la ko tau ko sita enjoy he fa na na sio ki he faiva o ku le fra tonga ko ni ai faiva pe e tata o pe no fa hoko ihe tau ni fa hoko le vai aho tople lulu ko tople lulu o ku fa fra hoko ai polo kalama ko hono fari ali anga hite unha fa fonua ko ni ko poko nga hivala fa fonua ko ni a tonga o ka wai ai vala mali vala ki he putu vala ki fai aho vala ki graduation ko I vala ki he ke lotu fa fai ki he ke nga hivala fa tonga o ku teu teu ia he whanau I he poto ple lulu ko po falai te eleva o ku tuku kakato ai pofalai te ai ko poko ia o ku foakia ki he totaha koni ko ne ako ai faiva koni ai whanau pe ko punake ia o community tonga o ku iai ene ki polo kalama o ku fotutu fo oma I he tauni ko e Filipisi ai whanau o ku kai ke whatamu ai polo kalama koni ko ngā ko e hoi fua ai whanau ko Filipisi koni fua fata mu apei aki nga ki hono fali ali he fanau ai nga hi te nga ke he fagatonga e toki hanga pe he punake o fai ke ki ma nga hi mea ko ia pa ko aho to na ki le ba ko aho mau inga ia ko fa feohi ai nga family pe mo e to nga ka me mi pa ko o community ko e ka me mi pa mau inga o fa ka ma I aho fa o si ko ne o ke le fatonga ko si fa na nga u e ko ni ku o mai he toli foi akau o mau inga mau pe a hoto na ki ko a fa o si ko u gele fa tonga fa fa ya ki tu no tu no mo nga he ki ko nga me akai ko no fra se I mai e fa na u ko ni fa na u tonga ko ni ke na u kau ma yo no ka tonga e u gele fa tonga pa lo ni u ko e ko nga pe ia o por kalama ko la ve atu ki ai ka te u fra so ki atu pe por kalama ka ko e ko nga ki ke hoko atu malo apito
1: malo fa malot Maria I he nga hi ngongo ko ia e me lele bifo ke tau palani lele ia tu e tau por kalama ko ilo gula hi e nga hi community tonga ko na teu mo na tol ki he por kalama ko e ni o wi ke ria fa tonga ne ngo ku ke time ma ku me mai na e u a ki ai ka go fa malot pe au e Maria te te koe ko sea fo koe e komiti koe mutokanga I ta whaaki koe a ki he wike lea whatonga. O ku kau mau pe e tau wike lea whatonga a tau tolu I Hawke's Bay I he whamato ato I honu whai o e programa koe a. Pea ku tau tui pe e iai pe aki pare I he kahau e toki omai e talamai e tevita mune le tio. Ke tau ke whahano ki whakatoka ngai, ai ngahi ngau e lerei. E ku tau sio fo ki, e wane osi pē koe, e ngahi tau e fia, ko atama na ne whaha ngau e lerei. O ange ono me tai, whakarangilangi me kuini o me o koe tui o Britannia. E koe, matui, koe taha fo ki, oe whakapuripuri, oe whakaukau, ke ako e tau whanau he rea whatonga. Ko tau sio kotoa, pa ko whamalo au ki whasio, I pokalama kua whae mahe kau whiwhini me kau tangata I he reti o a hono tau kawe I a ke hoko e lea whakatonga ko ha koloa mahu inga tau koloa a e lea Ai holo koeni o nau siasi, pe a kaike ngata peko o nau holo, ka koho nau api, ke tau atu ai community tonga o whaia e tau whakataha, pe a whaia e mo e tau whei umu, pe uku hangi peko au, wea e tau whungoto umu, kasa koeni ko ngawe aki, he koi au ne whi ngawe aki, ta tau ai pe peko hai au ka kainga muri, o ku most welcome peko, mo whetu taki peko, ke tangata kune toka ngā ia ko Tomas tu abao, ko e, ke tangata ia kune toka ngā ia e tawhako ia. E mo mea hake ki ai o tokoni, pe o kaki ngata fo ki ai, o gai fo, pe a mo e tau konteina ko, gai tau mea kai tonga. E, to mo hake pe ki ai, o mao me ai, o gai manioke, o gai e talo, o gai e ufi. Pe a mo e ngahi mea lele I ko toa pe. Ko ia kufaya toa I mo e whakamalo tawhako, o gai fo mo e whakamalo e taha, ki he kalapu toloa. Ko tunga e whakamaro ko e ni mehe motu ani. He ko e ku kehe whoki o tau wā he ngā whoki e Maria. Ko o Hawke's Bay o ku kalapu ko istu tuku pē taha. Ko kalapu toloa. Ai a ku kātoa a e tangata mo fe fine o kau he pou pou. Ki ai neongo e hau, tau pehe ku hau ha ki whenga paanga ko e mehe kalapu atere. Ten tau te ke iō whakakātoa pē. Ki he kalaptoloa. Pako e pasten toke kalaptoloa, tai min, ko Tomas tu avao. Pako tui, ke taha ia ngahi mea, ku te mōi mai ai, ai kalapu, pako wha mālo en, ki atalino teu, au mā, akinau tolu hono kātoa pē, I he pasten koe ni kalap family, ko e kalap fōkia, mau family o matolu, pa mo te itamaka, mo mea, mau kāinga, pe a mei wholaha, pe a molongo te me. Ka kou whakamāloa, si o mouloto lerei, ke o atu a kalapu toloa o fotu uai. Pe a koe whakatahaanga o ku whakawhiwhia, pe a mo whakamāwhana fōki, a whiohi ko ia. Pe a kou whiwhia mau pe, kai ke ngatai wai pe ngahi kalapu kehe, I e, pa mo ngai siasi, ngahi kalapu ke ngai siasi, ka kou hange o kou pewhia maupe I he manatu I maupe ai natula mo e whio hiko o kwhai I he kalapu toloa. Kalapu pe I he taha o ngā hiko si tutuku ka au kwha o ka atoa pe ai o ngā hiko si tutuku keke. Ko lau maari e lere ia mo e lau maari e whio. Pe a koia o tau kawe I ai I he tau community tonga a ngā hi ngā au e lere I koia. Koia ku kate ai whakatanoa whakaluku fua ki he ngā hi ngā au e koia o ku tau amanaki koe ke hoko hoko atu. Te a hange pe ko ho tā noa e Maria, mālo a pito a e whai o e ngahi ngāwe ko ta koutui, o kai ko ha mea whai ngō fua, he tau mani ko ha ngāwe pa āngai, ke hange I ko e ngahi ko ha te alu, o wha te ngāwe ke mao ha te sirini, ko e tau koutui au ko e ngāwe wha community ko no tau whai, ko e ngāwe wha kalotu ia. Ko e tau ko, ka iai ha ka tau tokoni ia, pia taha o whangatā ia, I ha mea kai pe, I ha whahinga mea pe, ko e fumata I koloa ia, ke te tau tō. Tako ia ku, ko whaetea, whakatāno, whakalukua, ko ni kako, e Maria, te tuku atu mua e, ko ilo peku toi hata miri te ua nai, ke atu kako e na kua e peha ki iongongo, pea mihomu tawhaki, mihomu komiti whantingi, o ke te manatui, ka tau tuku whaos, malo.
2: Malo Neil, aia ku ko e ongo ongo le leipe, ae mihe vahe ngani, ko ngā ko e ako whaiva, o ku te waki pe ono whahoko e ako whaiva, ko ngā ko e te watu ki he wike le whatonga, whatape mo ngai whatongia ke he kepe he vahe ngani, ko no te watu ko no toi hufi fo ou ae whale ko ia o lio paea, pea o ku aie popo mihe whanau, ko ngā nau fiefia ke nau kau atu I hataimi e māua e whale ko ene o Basilio, ko ngā ke nau kau atu ki he whaiva I he aho ko ia. Mahalo ko e ngai o ngongo pe I he taimini o ku māua atu me he ni, pe a whamalo atu ki he kāinga tonga ko toa pe, ngā he ngai tā, tari fatongia mangahi ngai ofa ko tope o fa fa hoko nga matuunga e fa hoko atu fa fa ya ki lulu masiva ko ni me he community tonga mo ke tal tal le pe mo fa hoko le le ai lulu ko ya pe aku ya ofa atu mo tala monu ko nga ko lulu e fa hoko e a wa fito mahenani ko ya pe ni malo
1: oi lo pe ku me o se tau taimi ka ku mai mo ki fa nga mari fa os ko ni he mana tui ai tala po po ki ko ne fai e te ta maka ko ni ki lulu ko ne ka inga niwa top tapu ko ilo pe maria o ke mari mari mo sio mai pe to tong fa ku a tikite ko ni ko ne ospe ko lau lau pe ko fi ka tikite na o mai ko ne ngo se ta o mai o fa pa e holo i fu ot muri ta ga ke ngalo ta nga tu po nga to ko fa malo tu no fa mana tu ngai nga we le le pe ta go ya ko fa mana to tu ki kai nga hok spe ko na tu fa e maria nga tikite ko ke lulu ko na e lave ki ai a te ta maka ko tai mi ke ka to ma sirini i he wi ke ka ha u ke nga ka te ke fa ka hu ke a ve ya ki to e ki ke hoko te fa to ngia pa lo ko ne ka to pe se ma pol kalama ki he e fia fini pe me kai nga tonga me Hawke's Bay e te wita ka o maari nta malo abuto o mwhainga maari e malo abuto
3: Fa malo lahi atu ki a te koe te wita ni ulata ka o maari a leti vea I he whakahauko e polo kalama kai ngai aoni ko tui pe was ma teu teu a te wita makai mo e pare ko ia ki he wike rea whakatonga ke whakafola watu ki he wahenga Hawke's Bay malo abit tau toki whelongoa ke polo kalama hoko malo
1: malo
2: malo
1: pono foa
3: opa koe tau taimi toi miniti e tolu pea hoko aifa tau hoko e peki he polo kalama ko ia ai korisi kuinisalo te

0: Bên ai có mi tí ngá hà quê Bê coi cao mê mi pa Có ya ốc mạo mạo lạc hà ngá Kha coi phá tá hà ni Ai tá hà có tòa bê ốc kê Cao kê có lý sư tú kú có ya Ai có lý sư quên xa lọ tê Có tàu phá tá hà Ốc phá phá hô kô phô kì ế áo tò gó nạ kì Kha coi kì nạy lạ hì ai Ai tò gó ni mai Kê phá hô kô mô ai tàu phá tá hà I hê phía sá pa tê Kô hì coi phá cao cao Na oku tola hi angea ya ki na tol, te na whainga maari e ke na kau mai ke tau whataha. Na lava tō ke tau whataha I he konga ki mu ape o e nani, ai ko whataha ya ai komiti, komiti ngā we na e ngā whatongia na e fie ma o ke whakahoko ai. Pea na lava ai ke whiri e tau skola sipi ko ia ke tau ni. Ka koe tau whataha koe a pongpongi o whakahoko ia I he taimi o no e fiafi. Ai a koe o no e fiafi. Ka koe feitu uko e whakahoko mai ki a whakataha, whakahoko mai ki Manukau. Ke apiako koe NZMA, pe koe New Zealand Management Academies I Manukau. Ai koe whika ono wataha I Great South Road. Oku tu upe whakataha pa moe pick and save koia I Manukau. Oku lahi au pito pe ae pākingi, ka ki mou tolu koia te mou lava mai ke tau whataha. Ai ako whataha ko ni oku mahu inga au pito ke taha kotoa pe, ke lava mai ki ai ko uhi. Oku iai e whainga maari e ai, ke ke whanongo hanga tonu ai, mo whanongo tonu ai ke tau Palestini, pe koe se aia o e tau koristu tuku, aia koe toke tā, mre na e te tau moe wholau. Tene tara tara noa atu ai, ki he mahu inga ko ia e tau kau whakataha. Ai, kau me mi pako toa pe o koristu tuku ko ia. Koristu kuen sa alo te inu silani. Koe tara noa whoko eni uku amana ke whakahoko e he toke tā. Koe hui oku lahi tau eni e tau whanonga mai, pia mo e whiri e tau ngahi lakanga, I he taimi lahi, ok me mei ma upe ia ki ha kulupu e taha. Ae ngahi lakanga ko iha nge ko ia tau pihe ko Palestini, sekeritari, mono tokoni, pa pihe ke tau hi paanga. Ka koe uhi koe lahi ai ngahi whakakaukau, na e tuku mai me a te kimo tolu kau koristu tuku. Pea oku iai lewa a e whainga maarie, e tara noa e toke tā ki ha toi whounga ange taha. Pea ko tui e mahino ange ia, pea e toi toko ni ia, mo whakawhie maarie ki hini ihi, oku tau pehe pe, oku mo pehe, oku whie mao pe ke vahe tatau a ngahi lakanga, pe ko e kau ngā ani ihi ko ia tēnā tō whatongia I hono ngā wei o e peko hono tataki a ngā whatongia o e tau kau taha koristu tuku. Pea ko a pongpong ia mō whamore mōre ka mō lava mai. Ke mō whanongo tonu pea ka pau o iai ha mō whehui e lava ke mō whahoko ia ki toke tā ke ne tāri hanga tonu atu. Kouhike ke mao, tonu pe, mao hanga tonu pe ai mo oni pea mei he toke tā. Pea I kai ngatai, e toko ni fokie ni ki he ni ihi oku, o ke mao whanongo pe miho kao ngā koristu tuku. Ai ngahi taranoa, toko e ngahi fōunga, o kwhai aki e tau whaafiri koia e tau ngahi lakanga. Ka koe whakaukau I tai mini, ko hui ko tau sai ia, mo tau mahu inga ia I e tau ngā ue pe ko whai kulupu e taha. Whai kulupu pe ko whai kau taha ko listu tuku pe e taha. Kua e whakaamu, hange koe ni te whatata pe, ka pau te tau whiri e tau sea pe ko tau Palestini. Pea toi whiri mo hano kau ngā sea. Ko e kau ngā Palestini. Kouhi ke taupehepe ke vahe. Pea e whawhie maaria ke ni ihi oku ai pe e nao ngai uhinga. kehi ke ke tokoni ata te moto te hangi ko tau ngai lakanga ko ia sekretari e tai mini foki oku ia ia sekretari pe au piai mohono hongo mohono hongo tokoni pe a ko e kia te au oko ilo ahono lelei ai iai ai kaunga tokoni ke fatongia kai ke ngata i he vahe vahe ai whakakau kau ka oku oku fefua aki foki a ngai whanki fatongia ko ia o fua fatongia i aki o hange ko fatongia sekretari te hange ko tahi paanga pe e tau pehe pe e toko tolu kai ke e whakate fito ia I ho mo lava mai a pongpongi te tau tala noa ia pe e tataki ia I he palestini e toke tāmuri nei te tamo folau ai pōtara noa ko ia. Pea aku mahu inga au pito, ko hinga oku tau wako ai pe, ai ngai whaunga le lei, ke whakahoko aki e tau ngā we, pe ka inga tai whakahoko aki iha whaunga merino, mō mahi noange, ke hanga e tau nofo ko fukulupu, toko lahi, ke tau taha pe. Aia koe, koe konga ia, oe asenita te tau sio ki ai a pongpongi. Ka te wafe mai ki he skolasipi, oku iai foka skolasipi e tolu, ai oku fuaki pe ia I Aotearoani. Pea oku iai mo tau skolasipi e taha, oku fuaki ia ke korisololo tonga ki tonga. Ai ako paanga e tolu wafe nusila, oku fuaki ia ki tonga ke korisololo tonga, O toko ni I a whanau kai ke malawa ke totongi e nga wako, ka aku nga whie ako. Pea inu silani lewa na to loto pe ai komiti ke fuaki pe a skolasipe tauni. Ni ongo na tau whemo ekina I he whanonga atu ke katoa ngai o tau senturi I maasi. Pea koi ki whanonongo ni ka te kumotolu ko ia o kumowikuna e tau skolasipe ko ia e tolu. Ki he wāwhi wāno. Aia ko e whakaamu ke mūlawa mai mua a pongpongi, a toko tolu ko ni o kinau lotonga hako kotoa pē I he universiti ko ia o Okalani. Aia ko e whika ulaki ko Katie te maleti sinsa, ko toko taha ko ni o ku lotonga ako ia ki hono Bachelor of Medicine mo Bachelor of Surgery. Ai ko ene whenga ko ko ni ok ta uono. Pea ko ta uni lewa, ko no ta u whaka o si ia. O ku ai e ai ko re atu, Katie ki wha molmole ke lava ma a pongpongi e taimi whakataha ko ia ko risutuku, I he ono e lava ke fuaki I atu ai a skolasipi ko ni. Hange ko eku mo mea I ko ki skolasipi ko ni, ko paanga e taha afe ki toko taha. Pea te utara noa atu ai pe ke whaunga koe o ku moenga he fie mau ko ia ka teki mo tolo o ku mo tohi kore mai. Ai o ku iai pe form, pe o atu ai whanki tutu uni, pe ako whaka amu ke whaka kakato mai e whanki fie mau ko ia. Koe ngahi tohi whakangongo lelei, koe ola o e ngai whenga nai whai. Pe ako ke lolo tō ngā ko foki I api ako treasury, pea I he tau ua, pe tau tolu ko ke whanonga I a ho whenga ako. Pea I kai ngatai, ko ho o whae, pe ko ho o kui, nai ako ia e kori skuin salote. Pe o ku ke I he funga waka whe, ka nana wako I he kori skuin salote. Ai a ko Katie, ko ene kui, ai a ko etina se leti, nai ako I he tahivani manoa. Pene iai foki mohono moe taukete, moe te hina e ne whae. Aiko ne whae ko Valencia Pore. Ne whae ako he ko risku in salote, ne hako he ko tiuta. Pehe ki he ki te hina sisi e ne whae ko Joe en Silika Pore. Takau, me he wafitaha wā ki he wafitaha nima. Pea oksi I tō tawa Silika. I funga pe ene ngāwe. Pea iai pea moe whae tangata a Katie ko taitu spore na whae ako na tiutai tai valuhiva ke tai wahiva noa na e kau moe e kau tiuta e koris kuin sarote. Pekara ngatai o kuia i motau ke te oefae o Susan Fustu i tawake o kau ia i he kau sekretari ko ia a koris tutuku. Pea ko fika ua ko manatu ofa ki waha fola o mila. Manatu ofa ka taki o lava mai a pongpongi i taimi ono ke foaki atu a eskola sipa ko tutuku. Aia ko e fae ko ia manatu ofa ko mere man siu a fisi hoi mila, ne ako he kolis kuin salo te tahi wa wal tolu, ke tahi wa wal hiru. Pea iai foki muhono, muhono ongo te hina, muhono ongo ta okete, na anau wako kotoa mo tiuta he kolis kuin salo te. Pea koe mataitohi koe o wako kia manat ofa, koe Bachelor of Health Science, pea ihe University Peo Okalani. Ko fika tolu lewa o ku kafe i ato alifereti peni taufa ke ke whamolmore o lava mea pompongi ke fwa ki ato aho skola sipi. Aia ko e pae ko ia alifereti ko mere fina o pulpuna ne a ko he ko riskun salo te tahi wahi wa fa ke tahi wahi wa ono. Te a ko alifereti o ku lolotonga ngawe fika social worker ka o ku wako ki hono Matai tohi ko Bachelor of Commerce, majoring in accounting. Fui toko tolu ko ia, uka fika amge maulava mai a pongpongi. Pea ie lotonga utanoa ki skola sipi, na ifo ke fonga na tau ngawe aki iho no whiri mai e tau ngā skola sipi. Ki mua, mwa ngā tau ki mua, na ipe aki iko miti, na e whiri mai tau tau toko ua mihe ngahi wahe, wahe loto, wahe kolomo, wahe saute. Pe nau whai ai whiri ko ia o ngā skola sipi, pe au se ai a toke tā, e nai te tau moi wholau. Ka i he tauni, na e loto lewa ai a komiti, ke tuku pe ke komiti ngā ue, ke nau kau kotoa pe ki hono whiri ko ia o skola sipi. Pe a ko fuafua katongi ai e nai whakahoko i he tauni, e whiri ko ia o skola sipi, na e whiri pe e komiti ngā ue. Ai koris tutuku. Ai ako e talanoia ki skola sipi. Pea mou mea e pe, ok tolu pe foke tau skola sipi ki vahe loto, vahe kolo, pea mo vahe saute. O te fito, e whakakakato mai e tō taha tohi kore, ai whanki fie mau ko ia ok, o atu i he e tau fomu. Pea, e lava pe, ke tō tānaki pe tō whakalahi, kohi ko e tau toko lahi, ka e whakate whito ia iho o mou lava mai e tau whataha a pongpongi, ka mou ombia e hangahi, hangahi whakaukau e tānaki mai ke tau ngāwe. Pea lolotonga ku tāno e skola sipi, te wafe mai ki a te koe anaseini, ko anaseini to amoheloa manu foki, ko taha ia e kau tiuta i heko liskuin salote, Pa te tupe ka ana kene atpea ki pui pui tu anono ka koe uhinga lahi he koe tahaya o ngai whae koe ne ki tama na e kau i he mau skola sipi i he ngai tau ki mua. Pa te tupe ka ana kene whakatara noa mai koe ha e ne sio ki he aonga ki he ki a Ellen, Elizabeth Ellen Mann a skola sipi koe ne a koe sutupu pia mo tu unga o biai e ne whenga ako e taimini. Malo ana.
1: Malo apito luka mai mao whangamari e. Tāpō whesi e ke kau mai ki porokarama koi ni. E paka mahino pe o ku aonga lahi e to koni o kori sūpuku ki hako e whana. Na e whangamari e leni e i skolasipi for me o whanga e ta hafe. Pe ana o e ke kiai nga ni whakaonga e te whēia, nga ni pehe nga e toto lawa o totongi, a ni fwoi pepa aki ai se niti nga e o whakma e kori sutuku, e kai koi a pe nga e toko tong, toko ni fwoki ki hono totongi a he pasiki, a ia koi fwonga e a kwa ki hong besti ki o kalani, ko heka pasi, e ko heka re i kua, pe a oku hunema o hongga ia, i he ene, mau e whenga maari e koria, pe a kukulolo tonga a tope, Yeah, and the Bachelor of Health Science, they are going to mark with certificate, got to follow that way. I'm going to go Pamatana ni fora ilo to ilo tafa health mental health pehe okune ke major in psychology, came out of a bachelor of science in but the fitter psychology go we ne iloi etokonia kihatau kainga pamatakali o parema in afa ngata ia tokas tokapau pues tu ngai au kia e ako e simutu ako ni e moi amanatilelei pe e maweon Kifra ngai rahi o fatoa pe pune lāpina māna.
0: Malo apito ana paku whawhewhia apito ai whanongo ki he mui mui i pa moe hangi peha ki i lipoti mai ai aonga o ki toko ni koni ai koristutuku ko o ta lawe i loua pe koe kakawa fokieni oe kakai toko lahi o ikai ngata pe i he kau whiwhine koristutuku korisku te Ka toko lahi fōki pā ka wai mo ki nā tōru, ko hiko tau ngai whenga, whaawhenga paanga o whakahoko, pe au ku toko ni ia ki tau lepa, pe a lawai ki maumai ai senit koe ni ki toko ni e tau whanau, pe au ku whawhiawhia au pito ai ngongo ki he ako koia a Elizabeth Ellen Manu, pe au ku o atu a taramonu ki a Ellen, pa mihi koe sutuku, pa moe hoko ato oi whenga ko whai. Na e asfo ki iho tala noa ana, na e tau mua e leni a ki ako nesi. Pea ko eni oku nesi o ia, oku wai fuwhie maurahia i ta whaaki ko ia o e ngā whaingata ia tau pehepe e whakaata mai, o e tau kakai, pea ko awherewa e ne manako ana ke ta whaaki ko ia. Pea o whakawhiawhia au pito. E toi ai hao ki tāna ki mai.
1: Koe, tau pe au i he whakamālo, nā ne au me ne whu i tohi loa loa, ka i whakapapalangi ki whakamatalai. Nā e te mā o ia ke ulawa, mā lau pe he u ke pe whakamatala whātonga, ka go tui ku, no no tau taimi, ka go whakaipu ko e ne ki tohi, o ku whakamālo atu mo rato hounga ia, o hounga au pito, ai ofa ko mai, Ma fo mai his kola sipi, ke te ngā ue lelei aki ke te ke au ki he malai o hea kō. Pea, po whamalo ia, mo ngā ia, o ko tui ta tau to spe, pe mo i tohi a en i ofa fine ko ni, o malo a ke kolo stupu ko, malo a pito.
0: Mahalo au pito. Pau ku whawhiawhia au pito. Pau ku ikai ko e le ni pe ka o ku tolahe foki ai whanau a kau koristutuku o ku o mai e nga ngai whae a ngai lipo ti whakau fo o whaau pito. Pako tolahe o ki nga tol o ku nga whaalawa mai o whai e nga ulea i he uho uhonga o e ngai whataha koe koristutuku pa pe he foki whama whana. Pea au whawhiawhia au pito. Te whaose aki pe, mō mana tui pe kau kostutuku na e lulu fōke e tau ki koloa, koe lau nima. Ai e toki mao e ola ai fiafi, i he taimi koe e whahoko mai ai loto ai fiafi, fika pō nasi. Pako tui pe e ia e tō taha e monu ia i he fulau nima koe ni. Pea ko ki motol ko ia, oku mea toki lupe mahe ko ia, oku ne toka ngā e tawhaaki ko ia. Ko ta taha e kau toko sekretari, ko pau te kai ke te tonu ho tiki te ke whawawawe ha ki mua. Pa tok whai ai, tok hau ai fika po nas loto i he walu. Ko ki wha o si pe ko te whamana tu atu pe e tau. Ma taha a pongpong tai mi o no mo ka taki mo wawe mai. Pe ai ki fwoi keke e lawa mai mo ana sein ke tau kapati ko hi ok momoko. Pe a ko tui ko kotoa pe ia o ngahe mea o ma whakaukau ke whahau ka te whawhini. Whamalo a tapito rin ta e whanga marie, tako kore peke tau ki whaka osi pe. E kele ma whafta e kohiko e lawa ki porokarama e whafini. Whatawange pena e whahoi fua e potara nao na e whahoko, pa pehe fauki ke inasa e koe sutuku ma o e ngahi whanongonongo e ngai whatongia ke ma whahoko. I hoko a te maunga oe. Tāpua ki mai ae tō tāko tō ape o ku mea mai i heo pe ke ki porokarama koe ni pa pehe fauki ka o kori sutuki. Ma o kore katoa ngai me adeus Isu Christ ko alo ku ma whamo ue. Amen.
1: Amen.
2: Whakamalo lahi atu ki a te koe luha mawhisi iho i whare, kau maa whokia ana saini tu a moe loa manu, ae whakahoko e polokalama, ae kau korista tu ko Queen Salote, tau tok whoki mai moe polokalama ko ia, i he wike e ua me hieni, malo.
1: Malo linta.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mabalu. I ho o tau ni mabalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
4: Fai ho o siwi ma amao tolu.
5: E hao I he mei li.
7: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
5: Ko e mau timi o ki aie ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pēko ko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
8: Ko kore whenga maare ko e ni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko e ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua I he tokona ki kaha u, aho wanoa sune ni ki he holo o siasi katolika o Otala I he taimi tahataha pongi pongi. Malo me he komiti ngā ue. Kokore whangamari ko ni ke o atu ai ki whanongonongo fo I me akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo I talo tonga, talo futuna, fo I manioke hine hina mo enge enga. Ko fo I ufi, ko I kaumeire, kaho kaho, mo I mahoa. O ku iai foki pia mo I hopa, mo I mei ku ositao, pia mo I la I pere o ku kilo e fa I he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me iai e tu asila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa.
9: Malo. Lo mo ikat mo afa no no ya ko ni ko lupu tole kereka I we the people New Zealand Community Incorporated ko ta u program fa malo sino mo fa feohi o ku fa ho kai pe ia he star hotel to asila tolu hi va u great south road o ta hu a ho pure lulu e wiki ko ta pe me tai mi hongo fulu ke wa pm o ko ta program mania ka tik na tolu ko ta pe ka tole kereka ma ko he mangalo ma ko he ta elata ko fa nga mari ni ke ha ko ke fa le re I nga hi kupu ko ia Ko iai o kua tuhe ni ai whakaafe loto maafana ki kautoure kereka katoa peo loto ao kalani ke mou kau mai ki he tau porokalama wha malo I sino mo whawhiohi e ko mou moi lerei mo moi whiawhia ko I moto ia o We The People. Fua papatu piriki talanoa o Fisa Fituta.
8: Henga maari ko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kautoure kereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.

O se minite a ngō fōlō mei he nima, ko e leo ia o Silia Sivea, pia mo e si ima hina kua whakapo uri. Whata wangi pōk mō mao hai fia filele ia e fia fini, pia ongo lele ia tfoki, pia mo e ngā hei polokalama ko ia, na e o atu me pie miento ngā I he ahoni. Tau wakai mo ahe ki a teine lātu, mo e si ingo e kakala.

Kore reo talamuka apui pia tangata hei e te o whai ki tō mama o kai. Whai haki poupo mo ki vahe vahe. Whikau aki pia moe kunga tohi koe ni ni tau toki whanonga ki ai mehe vahe hiwa o e tohi. Oe onga ngorerei tohi e mātiu ki he sāpate koe ni e sāpate hono hongfro mātaha. Oe taimenga maheni o e tau imahina whakaritia e sias katolika. Koe ngongorerei e ahoni o ku wahe wahea ki he konga e tolu. Pea koe konga ua ki o ku kamata pe ia mo e rea se suo pe he he nesio ki he fu kakai. Na e langa ia te ia ai ofa ki he kakai. Koe uhia nā nau hange hawhanga sipi ta ia iha nau tauhi. Ai koe te lawe koe ni a se suwhika aki mo sipi. Koe sipi ka pahe kai tauhi e mate sipi. Ai kai ke whaamarawa sipi ia ke mo ui ia te ia pe ta ia iha nau tauhi. Koe sipi ka pahe kai ki hanu tauhi a ko very vulnerable na mo. Pe ku tu lawe ango fua au pito. Pe ku tu lawe ango fua ai mun manu ko ni tamu ta to la CP ko ya ula ki pe ko pau ke ai hata u hia ke ne takia ki Hawaii ke inu ko pau ke hata u hia ke ne takia ki he mo hu ku la maui ui ke ne kai kai ai pe ko pau ke tau hia ke hanga malu ia me he fili o CP u fafrarea e to ta po e fili o CP mi fafrarea ke mun manu ko rofi. Ai a koe koe rofi ke whangasipi o kui kuna uhiri fia o bito kia he koe ke toi afe ai rofi a en taimi kune hangai o hofi a sipi ke keina mu mau mea tokoni mea i peo tu la vea ngufua pe hea bito sipi ka pau hei ke kei ai hano tau. Ko sipi koe koe nai uhinga ki ai a sesu na ne hanga tau mai imi se sipi ke ne hanga whakahia whakataata ake kakai nai tu la vea ngufua kakai kai ke uhinga ia ke pehe o hangi koe sipi ke ke fa hino hino fitu ke alo hino ai tataki ke fitu alo kai kai ai ka nai tu la vea ngufua ai kakai koe ni ne matu unga ai ne ofa langa ne ofa ati nga utu koe he he tu o e nau mowi hange uku i kai ke tataki lere ki nga utu pia vai vai ai nga utu i otua pia i kai ke nga u pehe ke nga u lava o ilo mau pe ai toto nuhe nau mo ia unau fie mau e nau toru ia ai tataki whakalau maari e fie mau e ki nau toru ia ai whahinga tataki aha taha o toi marunga ngene ilo ki he otua ke hinoi i ki nau toru whakaku me otua mo e ofa mo e otua mo ne whai whakamore more mo e natula totonu e otua ko ia ai koe konga ulua ki ia i hene sioga a sesu ki he pehe e kakai nane konga rewa hanua nane hangarewa ui aene kauako e toko hongfuru maua pia peherewa na nehangarewa o ave kere ki nau toru ai maalohi peko ave ki nau toru ai whahinga mafai ai koe mafai koe ni ufakarea koe he he ngongarele koe nata toki whanungo ki ai o ku ai koe maalohi ke kapuste volo pia toi ai moe maalohi ke whakamu ui e ngahela ngā maha ki kotoa pe ai koe koe toko taha koe oku ui e se supea ave kia ngai maalo iko ni mahino oku e whakakaukau ngā ue ke whakahoko kau kai ke nau mai nau tōlai whainga maalo iko ni ai aku pehe oku uhinga le vaini iwai ki lea ufa marifekina ngata ufa no upe ke fika waki mwe kau ngā ue whaka evangeli o ngā ue hese asi hei kai teke lava ko fuaki ai mea oku i kai teke maa ai ko mea mahi no ia ke te lava ko ia o fua ki mea ko ku kai te ke mau ko pau ko fua ki ko pau ko fua ki pe mea o ku ke mau pa ko mea ini ko ne hanga se su o ave ka na fua ki na do na ne fua ki ke te na to ai ma rohi ke ka pus te holo ai ma rohi ke fa mo ma ko mea ina fua ki se su no mau pa pe o si ko no fua ki ke te na to na ne hanga rewa o fe kau ia tu ki na to ke na watu o kai ke o ke ki he ngahi whanua mori, whanua kupangani, ka ula kwhikau ki nga utoro ke nga uo ki he
ke feito o fra foki mai aki na utoru pe a hasi u Isleri na na uma ma o atu ke na na uhe ke fra foki mai na utoru ai ko u laki ngawe ke fai ke fra foki mai fra foki mai a hasi u a mi me ko ha ko hasi u ni ko na si o ki ai ko ko pe langa ne o fa ti na utoru u kwange na uhe he tu mo par pare mai na mo i ko i kai ke hata ke na tata ki leri ki na utoru ki he otua ai ko nanga le mafuka o fuka teunga ai ka apostolo mo fika ki na do ke na o atu pe ko na o atu ni ko fika u na fika ki na o atu o fuka hoko ko fika u ke na o atu o fa no no atu o ku i heni e pure anga o tua ai hele fa parangi u be the kingdom of God is at hand. Ka parewa te tau lea whakarea whakatonga, oku i heni a pulea ngāwe o tua. Tako e whika olewa gena uo, mawhai gone o angi kati gina utoru, na e whika olewa gena utoru, gena uo o whakamu ui mahaki, whakotu ue mate, whakama aikiria, ka pusi mo te evolo. Aia koi koi whahinga mawhai, whahinga mālohi whakaotua ni na hanga e se esu o fwaki ke te kinau tolu, kinau lava atu, kinau o atu, whanongonongo atu ki he, ki he kakai. Ngo lava ke ngā aue, ke whakamo ui, ke whotu ue mate, whama ai kiria, kapu stable. Aia koi koi, koi ngahi mea ni e malawa o whai, I whahinga mālohi na fuaki ngā koe e se esu koe kia tiki nau tōngu. Ka ku loto heni ke u whakatala noa ki he rea se esu na whai ke mō whanongono atu oku i heni e pureanga oi otua. Ko rea koe oku i heni e pureanga oi otua te taupe oku i whe ia. Oku he whanua koe, oku he whanua, oku i heni oku i hena, ka kuanga whewe ta ulo i roi oku i heni ai pure angai o tua. Ko e rea koi a sesu oku i heni ai pure angai o tua, oku rea pe a sesu uia whika waki moia. Ko e whetu u kotoa pe oku ia ia sesu oku ia ia pure angai o tua. Oku hanga maupe e sesu uia o whakafofonga ia te ia ai pure angai o tua. He koia ia nei tuku mai he o tua ke hau ki mamani kene hanga. O whanongono atu ai o whae o tua. Kene whanongono atu koe o tua ai ako o tua o whakamore mori. Pako mea ia o ku hoko koe e pureanga oe o tua. Ke mahinu ke whahinga tangata o ku ausia ai pureanga oe o tua ihe whakamore mori. O ku ausia ai pureanga o tua ihe feia ahono whina ngalo. O whakatatau ki he ke tutu uni koe ni nei whae se esu ki ne kau. Wako o ke nau o whakahoko. Aia ko e pureanga o tua te helawa ki taupe he lefa o palangi. Wherever Jesus is, the kingdom of God is. Whetu ko taupe e aia se esu, oku iai, ai pureanga o tua. Pea ko oku i fe a se esu, iho tau mamani, oku i fe a se esu, iho tau kuonga. Ko se esu, mia koe alo o toa pa o koe ae ki lau ia e nei mi mei na nai fotu e ki lau koe ni kau taha se esu na na honga whawhinga ke whamata la i ai presence and Jesus presence pe koe a fi o koe koe ai o toa o koe fe ai o toa na na wa ae ki lau koe ni behe koe o toa o koe ihe feitu o toa pe koe o toa o koe ihe feitu o toa pe ai a kampau ko o tua ku he feitu o tua pe ko feitu o tua pe o ku ia sesu o ku ia o tua o ku ia a hono pure anga pe wanga pe he ai tau tui he ko sesu un anga faka fo fonga ai pure anga o tua i tau loto loto nga mau pe fa no no atu o ku he ni e pure anga o tua ai ko feka u ia nai fai e sesu ke ne ka wa ko nga ke na o fa mo i mahaki fo tu o mate fa mai kiria ka pusi mo te volo ke mahino o ku hene pure nga o tua o ku hene se su pe o ku hene pure nga tu o ku ai ai ko na ki ai sia si fika o ki mo mia ko ni pe ka ke to fu ko la ve ki la ve ki e ko ta pe ko fe tu o ku hene pure nga o tua ya ka ku te ki ai ke ka kato
pako kakato ya pulanga yo toa to ki kakato ya ha ya nga wa mai ko ya sesu ke nga fa mau ya mama ni pe to tu to ta ko to pe ki he moi fo to tu ke moi ta nga ko kakato ya pulanga ya o toa ka os i he ni nga u pa nga u pulanga i he ni ya ko mo kristiane o ui ki tau tau tau pap taiso ke tau nga u fika ke tau nga we pura nga yo tua iho tau loto loto nga mo tau taimi pe ko ui ma ui nga ni o kai ko ko fa ai nga pe ke na o nga o nga we pura nga yo tua ko ki mau tolu ko ni kau pa te re ko ka o pigo po ko nga we tu tapu o ku fa ma fai mi o nga ri fila lo wa o ke tanga ta mo fifin ko tope o ku pap taiso o ku atu a fika u ko ni ke te koe ke ke nga fa no no atu o ku iheni ai pure anga oi otua pe ai he hiri ko yang ai ako na ki ko ni wa ko ko ki ke ves fo ga o si o yang wa ngore le a ni o ku pe he le fo pa ni without cost you have received without cost you are to give ko fo ves fo mu mu ya wa ko oi ai ngong ngong dari kan ta u fanong ki ai aku hui nga mai ya ke ke ti ta tot ta te fit ko ni ka ki ma tolu ka pa tere ma un au ku fai na ke ma u ta e totong ko pa ke te fo aki ta e totong ko me ago ngo ko e u fa ave u fa ka ka ke ta i ngo na alo a ko seminario na ke totong i ho family e ku ako na totong i hesi asi na kai ke more ha me aye ko family aku yo no totong yo ko ala ko pate nen tong ya se si pa ala ko fisi ala ko pate pe a o si ya pa fok mai o pate le pa fai le ma ai foi la ko ni ko ko o ku la he he vesi pa o si ko ni na ke ma u ta e totong te ke fo aki ta e totong i he tai me ni yo ko ki la ye ai fa ta u le fakasieniti fa hangi ku pui pui ya fo imagino ko ni me kauta ki lotu rahi o hangi ki mua mua ke ma ite se niti ka te toki nga awe ai me ana kai ke te more ai ka ko ui ma ke hene ufai ke te o kai ke fai pe ke ka pa te le fai pe ke to ta ko to pe o ku tu ke fa ma fo la lot pe ke tala ki i he ene kristiane mo no pata iso ai ngo le le o kui ki tau tolu ke oa mua te tau eke sanity. O kui ki tau tolu oa mua te tau hanga o kouna hasirini me haka kai u tau ngā oe ki ai. Ka pao kuna ufa mai koe mea ia nao tolu. Ka ukei koha mea tau tolu ke tau hanga eke a sanity ke o mai he tau ngā oe. He koe fai tutu ni pao e negu o se o mai without cost you have received and without cost you are to give. Pe koe whaka mui manua ia o e ngongore rea honi. Koe ui a ku fumatu aki. Ma alohi a pito ia utoni ke mai alohi tau whakaukau ngwe angai tau ngā we. He koe kuonga ni a ku aise ni te mea kotoa pe. Ku aise ni te mea kotoa. Ko te ki ai pe mea ku te whima ki taki mai se ni te totongi te ngā weku whai. Ka ku ui ma kehe aki nao toru koe ni ui. Ki he lakanga koe ia o e whanongonongo e ngongore rei ai o tua. Without cost, you have received, and without cost, you are to give. O kumahi no pei kwa ipeka kai una wafua foi tui tui o ako feka o mego ni ko paku na honga pe o totongi paku na omai paku na he mau pe asia niti ku sai pe moia ka ui tau tau katolika iho tau katolika ui ki tau tau ke tau ngā ui pe mea pango ia koe ngahi koe o koe pe ngahi denominations pe koe ngahi siasi he taimini o ku whakarere ia ko ka ke kau mai ki siasi te ke totongi e fiha ka ke kau te ke totongi mai o a ki he la wafe ke totongi ka ke kau ki siasi o ku ikai ke pe na tula ia o katolika koe katolika ka papi koe o tutu unia ke fufua whainga maari pe ke papi ha tamasi pe ko atahi ne ke si asi ka fi fufu fainga mari ko tope mai ke papi o ki tamasi pe ko ki tahi ne i he tui
asiasi aya u kaike o kaike e ke hasili ni o kaike e ke totongia pe ke ko tutu ni asiasi pe ko mi aya uno foroto ia e ia kona ke asiasi ke foka kristiane i hono memi pa ke hoko a pakta iso mai pe ko ko fonga ke incorporate ke foka kau mai totaha kotoa pe ke se asi fa ka kau mai i baptizo ka kai ko se ni tike ke toktongi ka ke ha o ka ke se asi pa ku pe ha na o se asi o a ki na pito ko tau ma ma no a fi ma o se asi a se ni tike fa ka ka to aki a le nga o ko ko ke fa ka si te ni mo tu a ke se su ka ke na ta nga ko to pe o ma ma ni o ku o ku kai pe ke ne ngani fi ma se ni di o ku ke hanga si asi o kona pe fa maro ya ka kai ke o mai pa ke fa kare ya ke lo tu nengo ene ti pen ai lo tu tai men i henga hi me fa se ni ti o ku o tu ya si asi en au pe la mare mano ni pe en au pe o tu ke fa ma fola no si asi ene ka un au e pe ko no i vi ko ke fa pa ang fa pa ang o ku fa misteri ma pe ene anga ne hu mai o fakaivia ana inga o ya siasi pa ku toi pe he ata ku kai tu pe he ka tolika pa ku preanga o to ayo to roto roto nga o ku uia e to ta ho to pe ke ka ho no nga we yo preanga o to o ku kai ko kina o to ro pe ye clerics pu na to ko ku fra no fu kina o nga o ke ango ka u ta o po o ka u pa te le ka u pi ko po mu ka u ti ko ni mu to ha fu nga tu nga o ku ui ai sino cristiane ko tobe ka tata de vida tro katolika ke ka e nga o e koi a no langa hak o e pure anga e o tua e o taulo tolo tonga ko o fat mo hu faki o fat o puto ka motoro o fa no mai.

saatara na kutuwi. Sa nga panaran di po'y kuatwar, si pangaray ko nga nira ng tatayay, yan ikipata kaway yay. Iyang nga nira tako na dota roy, na kuni kinaki, kay ikari ki pamuyo kwar, mahiray kasi rin kipataan kay diri, mahiray kasi rin kipataan tau at imakan tau tek, mahiray kasi rin kinababataan, kuni may kinaki, naroon na nabibit ang jetwa, si bundiay ni kay nisi, kinuwa, kinakot na nakantang ng jetwa, may makuriyan si tangira ay kurakura na binara kay diri. Arapubusin ako yung jetwa, kabuyan makuriyan na yun naroon. O tangira mo naroon. May nawana si Navaki ay ipagini meon si Botan Tomet. Kapag ira jetwa ni kapeli, o kira ngay natin ay ni karupoy kaway, o may nairura ay nanundara iyang, may arawaki ni kapeli, yung mga po ni may nanundara utu, aratapon day-day, o may nga tahan. Ay nanundara tapon papuri ka ko ako. Iskani ko, Diyo Yesu Kristo warawaya.

Ari momon kat tepi kat tepi nana nikah kami ori nawai mier tan nora nana cerita iri kait tu merwa ayo menar kong rayu pemen kiribes ena kami mai menu kau Auckland New Zealand rami ya kaya mangat tau rai ni pen running kami cerita iri kayo ngai tato ni tata yo oh ciao senoka ada sini mangat tau rai ni pen garu kuarata ya sini mawa merai kimi ciao wawat cakarang ainan cerita pes ayo imai rayu oh sedang kurai kasa mangaruh ni pen inanun one weekend, if we can te soon are you okay? I see you over the weekend. Okay, sa mga tokara na pwede na makain na po rin eh. Okay, mga tina makain na rin arukan. I want the language na weekend ki. The beginning of our Kiribati language weekend. And I'm busy today ki. Hibara tina nung ti. The better today. Sakaka kyukyo wakin na pege. Mayangin na, no, sinang kakaitaw kaya mga kunana pendeki. Amtay, na mga nganira taningam, na mga nganira amtay, ibigin nung oram na kunam ko ang rayo pa sinaroan ko, sinakameroro ko, sinakakakibo sa mga kwe, inanunti am ko ang rayo. Sinang kakaitaw ko, sinamaki, inanunti tayo di kayo, namin ko ang rayo, sinang tauroy na pinabos mahi, tinan meroro, na kung min kami tan ang oram ko, ibigin na pati, Tasting the toke, ito pakanan kamuring o yera ara post yon the Facebook page, PMN Facebook page, if we can tani me and a family, ipa terana kakawakin te vaccine iroya, terana yari nano na yausu, o yara pa yan kakawakin te vaccine iroya ke, ngayari yung kami yari, kam yai ne pemi yang oipu kin tesin to to a yai bongana ne rom ke to ya ra ke ki yai mi yang oyai sinang ko kore no age men kami ne mi kong rayon ne ka kwat rai no ko mi me mero ro men kami kami re to kana kam to pa kam me me ke kan kan kan ko ne pemi yang te ro ro me kan ko ne pen kan ko na ko na mi ara Facebook page re PMN Kiribati kana kam kam kan anonymous stay anonymous kan ko na pen include na Taking an enemy message, come wish to be anonymous. Ke, meng yun nan is in a wagon on them gong rayo, or raise upon the room one kakarparap and kakaitau, and on the way begin to mea where the metoi noiran to tap many ran our gate, the merroom, or to go horrain dino. Oh, I young can sina, retagamangami the monocuna yo, Bahoganara, Kongra mangami, and on the tidy gate.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, mente kuna ni akar ko iran naratay ay wapi mano wate minis na konte wate wii mento kuna ti kunang kanes ng mga raya mente kuna ni tini mato ay mayro yakan te kyang ni makin tori miya kin na ni kuna ong raya te yan katanota ki atang reka no kaki na nun te tayri kayo ipugin ng ong ram te song ra te pe wate yan na ni nepe sina roro ano ni akar ko rite ipo aratay yarite wate wawan takarangay na tabi sa mga rayo o sabon ng kakaita umuante tayo di kayo okay guys sigunan may meroro may ang kwe yun banan kilipas may nusiran na iyo.

0: Māori Aotearoa. Aika kukure ira, paiakiri kāki, te ririken sosoe buken so wan takanwan nano. Mendono pui te ririken ni meau, na kon, ni mea pui, mea wanua. Ake te paia kona koro aiga. Nkana e koro am ririken ni mea pui, mea wanua, ke ni mea pui, mea ruaiwa. Oena roko am pain sosoe na koem, na kia kapuwana. Tikiro ai, nam reke ni bong. Oka kukure ina riki. Pa, ena roko am pain sosoe na koem, ni katoa uwa te ririken, ni karokoa e koro am kaisipi me ni meau, an ririken ni meau. Te sosoe buken takanwan nano, e konaan muantai, nora te kensa. Oena kona nepen karikea puokana mea katokana kane muantai nora. Iaki kapuaki de susu e peisi o erangtave karawana. De susu e bugin takanuan nanu ena kona antaurapa meo. Kane ereke ampain susu o vehua karawaya.
1: Pia meni ki repase wei aki na kana kwan te kanopana en te aroa monte te mearoa. Kana koka ko ua pai uru ka kisu an te makuri o tangire ni karakua amtang tang. Reita ki mea PM meni on the number ake wanua ake ake isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ara pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa raiwa raiwa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karakua ki te yen tang tang wabu ki tapung men te tai are karakua ki ai te kanopana.
0: Kira kana Māori te songora nam kongora iu PMN ki ribas. Sinang kakaita wānu kukurei te te mea toera rikem ina non te awa iu. Panaan ki ribas iu mei inu siran. Ngai rom na te mea toera rikem tātou ni tātai iu. Chiao sanoka ina non te tairika iu na karokoa re popo arata eres na mawa me ira rikem te te awa uwa ke. Arakanta ni ngapa ena koroi am tairika iu amuike na iu me nam tapore kongora me iai. Kana kongora ankoe me i Auckland arakanta ni ngapa ena koroi nebe muike na iyo nko yari sina nuku Auckland kone meauri okora pa kayu kwa mga angani ramtai pa sina meroro mi nko iyo nam kong rayu pie men giri beso nko yari kong rayu sina nukun nusiran ki o tiarwa kia ora okora pa nong ram nukun panan giri beso iyo ti iyang ito pa kampenin na tayga ki ti nunga te wiki mi ngkai Oh, ya start na para Kiribati Language Week. Oh, senang ini kukurain sepa yang kami di team kita buat ni yang wari ya san karawagi ni karapinawaki karawagi roi ni mamirahaki ke ba sena pa yang nari ke ba ara buat ni yang inano nala language week gua tangga wapi mono wa oh senang karapaya naki tapi ya yo ke skarapaya kain di New Zealand Kiribati National Council skirbaya skarapaya tan tenan communities na beke tenan youth groups communities and tapon ako ke pen and be a part of this sakin ya mama nga tekan tenan ministries ke the education the ministry for Pacific people ke ana I ga agdo tokin fun to know ka bobonga ne pa kanwan ne pati the language week sakin ya mani nga ra doctors nurses ara kiribas health professionals ke agine pa tokin ka ka ngai ra ipukin meru rungi ra no noi nara te ten kiribas o ipun ngai ran ka pen kind communities ngai ran ka pen kind kiribas yon Aotearoa New Zealand ke bukit nara makuri kura kura ara kona pai ke ara pun aruaruan in kiribas ake sa toto kin sepas pai yon men ninu kore yon kakatonga yei yon New Zealand yang ayah ririki pasan na celebrate ara language week in kato ririki ke o sekarapaya na ke yasan piriyaki in piriyai su ake ni paru mwono yan danin metai ake ni kuwa men kaina no ibukin aya fighter ya san kamina pa in official never a kiribas language week on New Zealand me yang kan te te mi begin de ri ka yo wa tanga a wa pu mo no wa e ka ngai te kana kata wa kata roi ke karina tiang tau roi na kon te mi yo ko a ka brari ki ara ni kiribas karina tiang tau roi na kon te mi yo ko a ka brari ki ara ni kiribas Ibu kami ingin kami yang kaya kam makin angguotan tetan kiri pas ke, tuhutan yang kena translate negangai, ana translation ke ara poton yang ayu, negangai strive diligently to fulfill obligations and excel in our kiri pas identity. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our kiri pas identity. E wara te sangra ake. Ya hand over na koe mi. Ya ngani kami te te yo karapino na kua ne pe mei kani. Te tima yo te pota ni yang ai yo ba te rana nanu na iro mi. Ka ngā te rā kakawa ki na iro mi. Ke ke te rā nanu na te rana ire kere kena me nanu ni me aura yonu sirani ke. Ngai rei kiripes e kasiminan ti. Ti ebe esa ki oina pera ke. Yari ke pā pera pas. Sa samina iai ke o sinanga kaitau pa. Ngai fumi isi mi ngaroa iai ke iai tena no opportunities iai o rikin taraya is celebrate na kara language hui ki nebe ka haitau iai o ngami tanno ngora iai mga ngora mei romi ke shia na koira mi mi thoughts tena na mi iango ken de language hui kai yo e maira yo watanga wapi mo noa de team na pe yo ke o pun bai kara riki te paya kwan shia mga ngaira yo ante team ayo tena mpare ya kia wanua kia kia Akia, akia, akia, ni mewa tenua towana. Te nambariki, akia, wanua, akia, akia. Akia, akia, akia, ni mewa tenua towana. Kana toko toko pako meme. Payaro kone meme. Anke te meme, anke te puposika. Seven in ka merohoro yon mi platform ayo, PMN Girbes. Kana toko pako... Kumi ngaroa iriki ke ko kukukure inepen shien di. Nukorpo ke na koira ke... Sedang tau roi ara email are pmnkiribes@pmn.co.nz. Naka kere kike pmnkiribes@pmn.co.nz. Tai mamane ngare te pi han ari pi merau. Ange yang kan kona ne pena kona Facebook page are pmnkiribes. I begin share na kinam thoughts. Ami yung wala begin the language week ay yoke. O kaya sabon ka karabara ba? Ingen nan. O sina kanong kama to kona yoke. Pa sina celebrate. Asas ikirbes yon nun siran ke sina pun kanong kaka mo arira. Ay may na sina mga sina kami atwa irira ke. May na yamo ato rikiriki. Nakonde te suray ke ay may ra yome. Sina ongra te kona yoke. Ibukin rita kira mangkoy de kiribes. Ang kami ada tanong rayo na mi kong rayo IPMN kiribes.

Kona me orite saongra nam kongra iyo PMN Kiribas me manukau Auckland, New Zealand. Nante tai iyo aikai am news are asan kata urawa ki men nararu ni karikir kono ni banan Kiribas iyo. Oh, yes, and taking na to sa rapakaw ni pipitakin kanuan pong ay El Nino ba? E na yay tipitakin na kontawan kanuan pong tayo rakay kay tayo ni takapopwe. Ba, e na kaya rakay kurakurantiyang o ni pirirakay di kita takapopwe. E taking na nepe to sa rapakaw ibukin kamatabayan tiyo nape ay Chris Brandolino ba El Nino e na karawa takamatabay metakakay pa tira aron na naurupay tipitakay ay na rikin kana e koasi ipugin tiyo tapanin rikin ako yamean awaroka ake yameaw si ngaya iponirao iroya ndererewa. O yasa ni Tala Leo Malie Philomena Loheni ni nanganagi te meitira at the Member of New Zealand Order Merit ibukin anatare na at sa karakun kai o ijutu ibukin karapai o nakon anakomunichi. Ne yeibon isupi meo ono wana ririkini meau o ekateana business at the Mena Designs inanon uatanga o wawa mena sena aini aika amen. Ana brand na ibon to wana me pon the brand alang ini ginaki iro ya kain tipe tipe ke o ya sa nira de kasi pa yon BC Japan o Canada me United States of America ite agina do na ini yo pa to kan ka yai e pon de ke o na ko men ay ka ka mahuri na bena sina aini ay ka men nai kai. O tagging na the Salvation Army pa tapo karike paene namarake ke food banks ngai yon kawaya nga kaina ke ngana pene te manene puoka mende tau teaka na kondeririki e na roho. E san sana ki te manene puoka na koya tapo ai kai e na kon wanua te merian te tara e bugen spakin paene namarake na koya naake a kaina noi. E tagging na the satararua ke te mena sai bugen anataban nikawakini paene namarake aikai the Salvation Army and Sonia Cameron patapon naron naikai akaina no de puoka paenaki tokitoki pa ang annaki rotaki awanaki nebe rotaki naki akaina no te popoka yo nana teaka te minita mente social development Louise Upston o teakina pa erang tau takataumani ay anganaki ibukin aya siko. Oh yes, and kaproaka kikin katoka ki mua ay accounts na yapeang kiti ni men o meta ita muang kai ipon tabi tepota kini brace men korawa nakakai yon de siri siri areriki I Vietnam. Eriposin na de bepa at the Samoa Observer pa tek Central Bank ngay ekatoki mua kakamakuri na kon na ya accounts na kon tini de men na kain New Zealand. The men na kaino Australia o America, aki ay rege metike isi ay. The men na dita amua at Joseph va, edekin na ba, the men na napangay akain takakasi arepo ay meon, the men na tisakairirin digang at the Coconut Cartel, at Lorenzo Lemalu, to via Iho Chi Minh, siji wawa the wiki nako. Yes, I never got that the men at the time were Steve Tofa. Bangay never the men around the way needed for one to work.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kiribati te popoto e karoira narata iene me wate minis. Roewa te minis I min te wate pui me tauana. Ai, pante panari ki nika kai tauana, nika karabarapa. O niri ana ki me taka me auri e mai torotoro me narata po iyo e Manukau, Auckland, o te aro ano koim te songora. Are ko roani rai nanon te tairi ki e skaware rei e iyo ke sika kai tauana, nika karabarapa. Kai ko te me toira riki rongo yare mangari gam tai. Nei na pam sa kamero roko ina no na wan te tairi kai yo to ko yang wa am tam ne ina no na maus to ko pun ka kagi bosu ke ki to ko pun mine yon am tarbon Facebook ke to an TikTok ke whatever that may be ke ara ka kai tau na ko im kai ko ko nga tan ngam na ko ira ro ani ra no te tairi kai yo o sira ngin ku ko re ni me mero ro me an ko te song ra nam ko ngra yo e pm ni gidi bes e yang sina ka no ko ma to wa na ti te kuna wa ko ra ri ki te kuna ki o sa ma ngaro ana ko te wa ta focus I bu kin no ngra nam ko ngra yo pm ni gidi bes ka ne sina I mean na mo ta ko focus ke sina ta re mi an te kuna ne pe to wa na sa ma ro ana ko te mero ro te how talks ni ko ka te talk to wana me ra talk da ni talk ta ta pe pe yo I begin the pals Kansaki ang yare te na no te songra ayo bukem health talk ni bon noi nam te te ni gibe me ra talk ta talk ta ta pe pe yo ita ko pa po kam bon pen ni kina ti te talk ta yo ke ngaya ti yung ngo pa kaya ri ay ti te sa kairi ri ke te presidents ke te chairperson and just a very kind of can the Kiribati National Council the are eto in a hiring community the dirika yo neben pundiri kin nanu nantai ke me yang karas ne meroro me the takta yo ne goga de meroro me ngaya are sasan koroya I talk about the dirika na go mes ne ma goga de meroro yo me ngaya ibukimi kata nora ibukin the bow cancer but no inara te ten Kiribati ke ayun banan Kiribati PMN Kiribati
2: Sabe kana yeah.

Kia ora, kone me orite songora nam kongora UPM in Gidibesi, Aika Yam News, Amrongorong, Aki Aka San Katorawaki, Ibugin Te Wiki, Ayo. Waki and Katani Ye Anasim, Nain and Vanuatu, Ibugin Tinete Yon, the Piki get the beach, volleyball, the Waki, Nipaparo, Nikatani Ye, Erekorawaki, Thailand. A taking the kind of see me, Pahani Asim, Aika. Sherison Toko Machapel Lavak Mega Coach and Mila Pata and mga reitagi reita manangaya na kusaina ni mga ira takapu ikikei ibukin karikian aya point ni the Asian Peach Volleyball Championship inanon tibetemba manuatu eka inanua aya nariki ninan the top 4 nung wawa dinan kapu aki anamakina kinanon soon isaina towana i Chongqing o towana i Yangshou. Erang kura-kura tenan win takapu ayo ang kaikyo ina bate champion men takapu ayo ina kona nira de Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahuwapi ma mea manuwa. Ikarawa anak kakayan ako data kiti Children's Commissioner ibukin di meroro are kakarawag ibukin katoka kia o totokwa kia te aki amena ayaririki ni meaw yan tipi mono at iririki yan ti online. Itagin na diripos pa amay siriki may siya sibu ay kakariyay amin na nga panaya pa iriyay kamatuakin waki ibukin kamenwaki ake ay a safety at ay online o amin katuruturu anepe pa check kampana ariyay ni kasuaya kaki itagin na takamisina ay Clea Akmech met pa atay yay nebe inomet ay iroya o erang ni kakawag inepe pa inariyay nebe nung orayak ay ayyango tekay ni beire ay rigirige mga iya narunay. Ikarawa na ko ano wani mananga ni kawara mga sari te uwe may tonga e tupo de wiki e ni kaispo me te beristens ni mga sari. O mende ke nepe anata inira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific te USP are itei I mga sari. Ikasa matangi tonga pa e karawa anapus mai te beristens ni mga sari ni parana e te beristens o ni parana nepe e te chancellor ibukin te USP. Kanwan de rokayo pon kapuan o kamatuakin de rita ki imerenan nape ay kawawa ay katong memasari. Yasan kanakuwa na musinan at pati yan de lay papa e nakarawa na po ibukin kakabungan nakin de pa na mamanang ibukin de potan na meta ay de pas pa e natoki nuwapwi de tara inanon de week anakataw po iyay. Ibukin no Auckland, Wellington o Christchurch. Sakisi yani me ayo de pitaki in a royal nebe begin the train or the ferry. It again a delitan party a Chris Hipkins, but the most nano a you in a conana bogia at the interere, Utsu, or I put the botan nometa, a kiagi do talking kabongana, kabongana iponima manangai kai, oni popoki, begin kawari again the yakapeni money in an on the week. Oi, waki, deka katauroi, begin the Kiribas language week, begin watanga, wopi monoa, ido yakain denan communities, yon nusiran. Teririga yo and host the sports group to wana aranaki pa chaos ki Kiribas Association of Sports ay taurang. Ayo pun nanamon titiri ti sports group ay yo o tekinan di menat sa kairiri pa ita pinwaki na kung kay ti kakatauroi meiro yakain to group ay yo ni wikira ki ay kay. Ti Kiribas language wiki ti ririga yo ena muanaki men titabes ni mewan surai o anikainaki te wime to wana nsurai te konopo. Te ririke yo o te potoni yang o e kangai karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura dikiara ni Kiribas. Karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura dikiara ni Kiribas.

0: men kira pa sa waya kina kana konte kana bana entiara mo te tamaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi den kar kwam tang tang rita ki ma pm men on the number ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awa wa wa ke email na kon complaint@pmn.co.nz ko bun kona pa rita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua ono wa ono wa rai wa no wa ke na kon na your website psa.govt.nz ari ni kar ko ki te tang tang wa bu ite pung men te tai ari kana ko ki ai te kana pa
1: Pacific people together.
2: Kia ora, kona Māori, nam kaongarai ua PM in Kiribas. Today ia yus na rānako, nam weather forecast ki tawan kanon mien debong. Ai pukin nungo ram te songra nam kaongarai ua. Aruna na pēri, sina tara aratapo ai ua i Aotearoa no Zidane, men te North Islands o Ruarikaki, na kon te South Island. I mi nane o sina mga tara a pera ai Kiribas, te popoto. He ora te songra tarakin ka ni Aotearoa te tairi kai yo, men te North Islands kai tai an te tairi kai yo, e kana mekina ki pa iei te roa iei, ni iriana ki me tawanang nang. Whangarin ka ni me Auckland, Hamilton, Tauranga, Rotorua, kana mekina ki pa tāpai ka ni iei te roa iei, Gisborne, Taupo, Napier, kana mekina ki nepe pa iei te roa iei. New Plymouth ngane te tairika iu a kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Palmerston North te tairika iu a kana mekina ki ba inu upono ke wanangnang o ipu ni iri ana nepe me Wellington. Nakon kane te South Islands i Nelson a kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Plainem te tairika iu a kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me Timaru, Dunedin, en Mekako. Christchurch, e kana mekina ki te tairika iu pa iei te roa iei, ni iri ana ki me te wanangnang. Queenstown, te tairika iu, kana mekina ki pa iei te nūpono iei ki te wanangnang. Ora te songora sa mga tara ang kanna pera ai ki ribesi, me me te nanura, sina tara makina putaritari te tairika iu, kana mekina ki pa iei te wanangnang iei, ni iri ana ki me te kakarau tau tana na tahapu te peua. Ai pu ni riana nepe me Merakei, Ape Yang, Tarawa me Maiana, Kuria, Aranuga, o Ape Meme. Ino nao stepe tau ea peru me nuko nau e kana makina ki nepe pai iei te wanang nang iei ni riana ki me te me simsim ni kakarau na tahapu ai kane. Ai pu ni riana nepe me ono tua ta mena arure. Te tairika iyo pa anape ang kane e kana makina ki pa iei te kakarau iei tau tana. Nta apu tapio wai kani, o sina mga anakon kani Washington, e kana mekina ki pa iei, te roa iei, ni iriana ki me te wanang nang. O wai pon jaruna ne me Fanning Island, o Canton. Christmas ng kani, kana mekina ki pa iei, te roa iei, te tairika iyo. A wala te songra wane mweta forecast ari esan, rikei nanun pei nam gongra iyo PMN giribas, ara kantani nga pa hena kuroi am tairika iyo ke, te tapare komena iei, komena roa iei, o ko enakuroi amu ike na iyo o enakuroi te weather nepe men nam tapori ko ngora me iei. Ai po niriana nepe me ikane are te teaka ni roro na koi mi taratarang kami men te takakarau kia kamenu in kami men takakarau kami ake kamena tapo ka kanga iei te takakarau iai ke kami ake kamena te tapo are mai toro toro. Kama kawagini ne pang kami menti angin te mai toro toro ke ora kin te mai toro toro ang kami ke kami nan ta po ika yei te kapu po yei te teriringa ekia yei te teriringa ke kami no ine pang kami menti teriringa taratarang kami me yei ora kin teriringa ai pun te te panan kami auri rigi na koi min te tairi kai yo ami pia un tai na ko te mauri te rahoya te tapo mo. Oh, and I did get a ride again one of me, I did get.

Pun mera tu sangra, yes, si eror konsun ayu ke, ipun tetai ni mama itu teror ayu, tetai ayu yonam kongra ayu apa yang kiri besi, ikan sebab mengkami deh, tapi wadanan chips me, arora me kawai ya ke sih nang konan, untuk tu koi, on katokai ayi Rikiraken ki deken ti at the mode inanun me ngarake ki kangati perite tira yarana kangati meni biro ki terana ro yarana ni kiribes. Yang kanan tain kangati temai torotoro ay pukin temai torotoro ng kanan le kanga pun tain kangati wet season ki enang korakora ti kakarau ti oi ki o ng kanan kanga inang atake pa ti the mode ki ti kangato at meni biro kapara ubali yaki roi nang ataranan kiribes mga kanaruna pakamatay kama mga siya mangay me the mode kangay inang korakora riki riki rakina ki riki nang kanaruna tain ti takakarau ki tain ti mamay may ki narun akakin tain ti winter irawata takakarau ya ite may turuturo irawata ti may may ki Yeah, I got a bit of an chips. I got a kanshiem and kami to keep molds away from your house, your home, to keep your family healthy. But I talk in about the mold, you're going to have a caricati to your arak. In saying that, nasi kasuru-suru are yes, I'm not an expert game. I see kanshi at the bit of an chips. I got a argument in an. Site ay ka pun rangin ginaki naron na yuto one of the floodauckland.co.nz kam konan lukirap nebe yay ni karike nebe pun notami me yang titay ayo asikan siya din ang tips ay kay to keep mi ara community healthy and safe nebe ki asay din ang ora ki metira arigi ay kay neta pe wapaya kas na konan kadimia toa merurungir ay ke temout e to one nebe tapaya konan karike tiperi ti ora ki yang kani de prap ventilation to one may wagona ki make sure ki noria pa amrua ye roi tinan ventilated ye konan kauka ki to window ki ay nang important ne pa kanu ko kwerari kutu bodo ka kauka ne pa window ki ari kaba ki ne pa safety yes te to ho am privacy ki me kana ye yam window ra kanga ko konan kaukia I pay yang anak itu hari kiri ti hit hari yang yang ayah kos ke hari kati ti kanga ti teran hari ti temai mai kiri ti te moisture. In to one ane pa ina nun nam tayin shawa ke kana yem squishy na mouse kung ano ane pa kapong anam squishy yani te squishy in kana kanga si tapo ko shawa ke kanga si tapo ko mga kanga tiya ka kiri te broom me te broom ayo sa kina te broom kanga ka kin kaisa kan te window ke er kanga ko na ayo ko kaisa kaya pa na ki mina teran ke kanga ti si tapo pa te window class mga yung kanga tin ka kin ti kanga tetas pen tetas ta yang kanu ko tiskuici arana ki kanu ko kona usan shawa minam shawa ko kwana yene ben kaisa ka amundon kanu ko tiran nari sa ka mundo am shawa ki am shawan kanu ko ti shawa ti tiran nari it traps in the shawa mina the bathroom shawa kanu ko bena ina na ko yangan me ko nari yaki trap yai te heat me te tiran ina no nam bathroom kana aruna pato ko tupu ne beki kana yem the spillage ke to ati tiran ke to pun ya ko bene ben paru to tiran ya outside nam bath ke yontano kama wa right away te tan nga tiran ke kana ko pe yongan ne yaki suku ai ina me no ya kar kana beti the mold te ja ka kana ke ruring are the moisture the decrease tenan namarake na ko ke tenan tinanin na ko marake ke apaka ina nun yon te habit ke tirana ko na neben karkati the mold in ni muyenga ngayare kana to ye te maman na ko namarake re pa ana ya kaisa ke te tatan ngari ine men su ko na ko ke
on kana ye to te tare mai mai me mine yonta no kana kwa be kwa ka karo wa ro na ge na ka kasini ya ge to te te kas kwa yonta no be ina su kuno mai mai yonta no na mangari ke patmo ut ne beto wan te mama ni ngare beto wan ne beto wan de tips ki ai bugin nam bathroom ge to am to bun de bodo game creams ki ina no nam bathroom ge nda ba ke hanga e ra ra ta ye ye tera ne ga ka bunga na ki ne ga kin for example te to the bathroom ge kana ye ndo bun de bodo ke to the creams wa ga su kan ge ke mix wa ga ga ma wa ro yo a ko ko man ka ka su kan ne na ke ko ko ga ma ka ma ka ma nga na ko ne ne a bo wa ma ro yi ge te nan creams ne ba ka na bu su su ko ne ne ya re yo re min ti ran ne ka nga the steam are in the bathroom are ko min am shower ge ar ga ne e ko ko ko shower o ga ne e sta bo e trap ne ben yan ti ran min yan ti ti to do bu ge yan ti the creams ka ma wa min ane pe o mga kamay nga ne pe pa ane ne pe to wana te mo te nen te mo te nang inang quickly ge nang basi ne ge ndi ken de yang irang ka hawi ta ka kaisa ken ta ina ko ke te ka kaisa ki de de te on ta no te floor ka te ran window sills te nan ra na ke pa ka ine pa ta pa ka nang da ra te ye de mo an ng pe kho ye de ve kho ye de ke ya ka ne e par te mo nam ka pe kaisa ke ve wan kaisa ke ya amais tenan professional carpet cleaners ne baganaru na pato this pilichari runam carpet ke menan khawa gana dry and carpet banagi ve khone bende ke demoti ek e waran koite sangara ta wai kane mat chips ai kas kunan shi men koi inanun di tairi ka yo do wi ka yo bugin de de me ton ngoram nam ka ngora yo ni banan ki bes menu siran kana ye ne pe chips to add on sinang nuku grein kan ngora ne pe pa tirarun arum prevents mold from growing in the mouse, ke preventing them banagi irik in the mouse.

Kia ora, kone mauri te songara nam kong rai UPM in giri besi, aika yam news, am rongorongo, aki a san katau rawa ki ibugin te wiki ayo. Koe waki ana katani yei ana sim, nei ne Vanuatu ibugin tene te yon te pike ke te beach, volleyball, te waki, ni paparo ni katani yei ere karawa ki Thailand. A te ekin na kain te sim ei, pa kain ni a sim, aika Sherrison toko o Machapel Lavak me ia coach e Mila Pata ana mga reitaki reita manangaia na kosaina ni mga ira takapu i kikei i bukin karekian ai a point ni ra te Asian Peach Volleyball Championship i nanon te petemba. Manuatu e kai nanua ai nariki ninan te top 4 nu wawa tenan kapu aki ana makina ki nanon soon i saina. Tawana i Chongqing o tawana i Yangshou. E rang kura kura tena nupui nda ka boa iyo ng kai kioina ba te champion men nda ka boa iyo e na kona nira te Los Angeles Olympic Games wawa te nga ahuapi ma mea wanuma. E karawa ana kakayana ko reita ki te Children's Commission ay bukin te meroro are kakarawa ki bukin katoka kia o totokwa kia te ay aki amena ayaririki ni meao yan te pi maano wa teririki yan te online. E teki na diri po spa, amai siriki mai siya sibu ay kakariyay amin nang apanaya. Pa eriay kamatuakin waki bukin kamenuakia ki aya safety a teay online o amin katuruturu anepe pa check kampana ariay ni kasuaya kaki. E teki na takamisina ay Clea Akmech met pa etay yay nebe inometa yay roya o erang ni kakawa ki nepe pa enariay nebe nung orayak aya yang tekay ni beire ayrigirige mengayia narunneay. I karawa na kono wani mananga ni kawara maasare te ue mei tonga e tupo de wiki e ni kaispo me te beristens ni maasare. O mende ke nepe na tai nira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific, the USP are etei I maasare. I kawasa matangi tonga pa e karawa anapusuma e te beristens ni maasare ni parana e te beristens o ni parana nepe e te chancellor I bukin te USP. Kanwan te roka iyo upon kapuwan o kamatuakin te reitaki imerinan nape ay kawawa ay katonga me masari. Yasani kanakuwa na musinano te pateya te leipa pa enakarawa na po ibukin kakapungan nakin te paon mamanang ibukin te potan na meta ay te pas pa enatoki nuwapwi te tara inanon te wiki anakataw po iyay. Ibukin Auckland, Wellington o Christchurch. Sakisi yani me ayo te pitaki enakarawa na pa ibukin te train o te ferry. E teki na delitan pate I ei Chris Hipkins pa te mosin nano e yu e na konane puokia a te interirei utu o waipun te potan naumeta e ki aki totoki ni kapongana I poni mamananga I kai o ni puopoki I bukin ka warerigen na yakapene mani inanon te week. O e waki te ka katauroi bukin te Kiribati Language Week I bukin wotanga wapi manoa I do yakain tenan communities yon nusiran. Anteririge yu o e na host the sports group to wana e aranaki pa chaos ke Kiribati Association of Sports e taurang. Ayo pun nanamon te tere te sports group ayo o te akinan te mena te sakairiri pa ita pin waki na kong kai te kakatauroi meiru ya kain to group ayo ni wikira ke aikai. Te Kiribati Language Week in te ririke ayo ena moanaki men te tabes ni meawan surai o ane kainaki te pui me to wana nsurai te konopong. Te ririke yo o te potoni yango e kāngai. Karina tiang, tauroi na konte mui yoko o kapura rikiara ni Kiribati. Karina tiang, tauroi na konte mui yoko o kapura rikiara ni Kiribati. Awara te songra wane news in the week e yo ariasa. Nika tauroa waki men anaru ni kariki rongorong kongra yo PM men. Tikiroi am weekend e yo sa mga rongorong kone pen the weekend e anaru. Ibukin news e kapo.

in a raya mwikena yo in a raya with an ebbin them tapori kung rame ye. I bun nidian an ebbin ganerite, tehani roran roimi. Tartaranga mi menti. Takakarau kia kami noin kami menta kakarau kami yang kia kami na tapu ka kanga yai te takakarau yai ke kami yang kia kami nanti tapu ari mai toro toro kama kawa kini nepa kami menti angin te mai toro toro ke ora kini te mai toro toro ang kami yang kia kami nanti tapu ika yai te kapu pu yai te teri ringa ekia yai te teri ringa ke kami noin nepa kami menti teri ringa tarataran kami mekai orakin teri ringa ai pun ti te panan ka mauri ri gena koi min de tai ri kai yo a mi pe un tai na ko de mauri te roi te tapo mo ai na ti ti ki roi ri ka no na mi tai ri kai

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona mauri ki te saurang tata iu men panan Pacific Media Network. Kaya to kaung ra ni rakay banners pun ka kanu ko na pay na nun dere kinte merong ti tata iu sa ana kinun pay si katom ayu ana kete kape nukan mo kito kape nukan mo kete tungaru dapat kaya ko may kaya ayu tayak na ko yee ka aspas pagi ka katotay ayun do numane ti pay si katom apun ta kaung ano na pano kaya ro kaya na pay ni kini pas ay gana to ang urara pa ng program na kinayo at ito para kampuna na pandita kina panahoy na pas na ang urara pa ng spakin na pa utami yari kamasa na pa ng wato hake ilo ya arapa kasabundi kina pas pasi ka to naroon na pasi kinakin ang ayat sa rirey isang di kanapi pa bumura ng the University of the South Pacific isang mamakuli met the puta ki rirey yon kiri pas ay pasin ba kinakin ang ayat sa rirey pa kung kaya tapoto namin tan patasati ilo ya kain tarawa tarawayeta men sana penta wotana ko ani minita den de tokte ra ikapas ina no diri kina tai kapa kanu e pas kina kin to numani yo ndo kona na pe yo nusira ni kai e ka bene na kana tai me to kiri pas communities de onse pa wayna ga otana ge sana pen de nangara kina me ru yana pakas ayo to ka ngora saran pa anakete de na sin kiri pas ke na sin tuma na kana ora to numani ya sa wa kina pe kande no mi ratan ora ay mungkin na pa mirong orang kan to ka morayo katima to aki kapoka kapo na iron the ministry for Pacific peoples men to tauteka New Zealand in ora ka kawakin te itrayo to tauteka New Zealand as ka kaita una koina ngay ko na na pen karaki yaman in the program ayo ay kapo pa nga ki paniro yaka na pakain na sim te Pacific Migrant Service Charitable Trust ay te Pacific Media Network Kiribas radio program yon New Zealand. Sinagin ng kanano, sina pusamaya to unmane. Kone maori to unmane, paisika to.
2: Aya, maori na ba Charles, ay marari kita na sintungaru, yon tapon ako. Ade, apel ng nungra, ang program ayo. The program ay karawake ayo, punta ko, wakakano akin na mikit, ang kay kamararuan ako. Area ite kiri pasin pun ni nai di makan wanwan ada pun tikiana. Karena apa noria dapat kau tapi uang kemasinan aku na pun tikiam kena pun cukup mangai ya pada ngan rawata anai bobogi inalun namtai nuak. Kan ye te dapat kau warga ngan ngai te pun ayu nu pun entah na apa ni kapan ye I celebrated the bayaran pada Teacher's Day. The teachers day ya yapung ni kadinya kita andi de tanang ato ana wana tira paka wate tai poi tupai ya rich no riang kan ne pa naron me aura ni kiri pas ka pun naron me aun ja na pa ko wa yai tina an seri de na pun tina an mon seri de pun tina ni karo a chinam naron tamu yang china tara an kan naron pushin na na rei rei te kiri pas iro ya ana anai kawai a kyong ko ya kan menipu ina kita ide idomi idora, atau ide yang ada yang aje apa, yang aje tekaro ketesina, nakunda sina, payara, siwu wabukina, pay enam bau roy, enam mauri enam roy yo anak tapu mo, enam tuo tokanikai, enam aki kai nano, enam kukurei, enam rau. Kan ni rapatan ni payah kan ya struggle dia nak bayar yang tak enak pun si wawa. Pas na struggle against poverty. The poverty itu kain nano. Sina call for prosperity. Sina nak ni terak, sina tapu muayai. Kan ni sina cara ya ara hari kira ni kiri pas. Ya itu payah ni rura. Ya ini apa? Ikan anda ke? Ini kena payu ya nak ke? Akatnya jangan apa asimena ina nona. Saya kira ke pakar ikan kiri pas pakar ikan tunggal ke jangan apa. Pakar ikan iroya itu utan tepu macam lagi. Don't worry nari aku. Ma, saya kira ke bayi ina nari aku terapa kau. Ayah ina nari aku tu anawan ayah ina nari aku ada tiki te ada suku kiri pas. Nari aku ada suku kiri pas yang kuat. Terapa kau nak ngak kami mi. Kangai aku ni nak kari ke kayu antara petai kayu ni kayu. Kangai nari awan ni, kangai aku ni nari awun jero. ana dia wote wana wana metere pako wepili na ena ko metang aita ko na te kana dia kona suku anga ina na mana mengo kin te taina ana uwa am da pako am kati ye ga ki de roi aria ko wole de ki ya yang ko na pata na dia uto wana wana te pako wan kai pun te tu are ro kon tu wan ke dio aya kate ye silinga tiro aya wishira Tina terangkan nyerun negara ini kiri pesen daya gay. Tiri ini orang ni kekawo kiri karaoke, ekarawo kiriun, ekarawo kira kunci ini ayat de sekarua yang a terapakau, a terapakau wari yang a nak kuya nasina, a nasina aki yang a ni terapakau bahana tau wat temauri terawiyo a tetapumu, anaki kainan. Oh, ada yang nakai, nyerun nyerakarak. Teraka kapok yo teru awangan agin kanne arun tekanes aketenu arenga yare yaro yaiti gripes te tuaru ay kare ke meon me ya pele tako awake ya baya yes ma inanun te yare yangani ya nasina mane ay riri na la nasina jaine ayanga tira pako depana Ani yeri ye tawira pakau na ni kapene. Angke ade ke irun te ni yeri mani yari yo kanga yerun de kurin memeta. Ana kunna ka wa wa ki akuna na te ye pa pa te ase ni te ke ade te ke yani mo yena ke te ke yan tarawa pa ye te nan ora unko ya ya antungar wa ka ku ni garo kon kai atu wala tora ani yeri kinaro re a nguna Tabun ruah akan ya akan mendor koye, ya na tidak perlu piangan dari tema tu, tengah kapai ya, atau kukurai, inarun painting kiri pes, jenis sintungar. Oh, ya usaha aku tidak perlu wanya tiain, awak air airu aku tiada ke ada challenge, awak tak kita pun makan gay, ini kita pun tidak perlu. Napaka untamera ilo ndiai na iyo. Tira sinakaroa ya na kuina. Sinanako ni kamaruwa. Sinakapi sinako wa masinakaidia. Asa tupika ya na pe. Yon wara. Akaida maana ya ada ingande ni mangani kupa. Angkiaka. Angkiaka ila kitia ini ada ina. Yasha ni pere ni well taught. Yasha ni pere ni well trained. Yasha ni pere napaka un. Napaka uwa ketenuwa. Nanao napa te ikiripas. Napaka upa. Napa kau ni karawa, ada tepurau. Napa kau ni ka mati, napa kau nanti apa, ada teripena. Ada kena payro, napa kau ni merawa. Ada yang runi kami awa na itari, awa runi pusing tiaira, maru runa. Kaya ada yang kaya kaya dia mana na, ayat toka, ni dia. Kaya aku ini merawa, ada kau ya aki kau nandu konsep. Masih nak apa? Awak tu pergi tu nanti hari mana hari? Awak suang kan ada apa kupa ka? Awak merawat rumah si tapi mahu tahu kuat tak awak muiye? Mahangko aku tengi dah bukam. Pangan dia ada ya, akit mungkin aku pergi kuaki kupa. Ada ya, ngaji aku nak punin mail. Ya ada ya, kalau anda nak rumah ni ya, ya pakai negeri. Awak ya apa ya pisin aku. Awak tahu boleh met, metu boleh dia nak kau ki, esnya ada ye kai, kita ku tetek. Mungkin ada tangi dan nasi muntika, aku ki kau nangan ni dipirau ki kita hati naeta, puna pun nangan ni tika. Ada nana tetekan diri yang ni yang kita karu nak kau yang nasi na, pun the best of the best, ane sebagai wiyai, ane turun boleh. Kaya ang kaya pa kanay yere itari, ay na pa ka unne ko si, ay na pa ka unne kami ako yung marawa. Ikaro ko ari yere ki, loko na yuan te pa. Ay na ati na pa ka uwari yung usan ako. Ay na yan ako na sila. Ngay ari yere ki yay te ane nere ka ngay. Anakan ni itira ka ho yaw ni wana, jawani ka po rire, Penang kakiyo itay ni man na kiyitan tarawa. Paya ito, takay ni man na kiyitan tarawa. Paya yada mayan tarawa. Ayara na kipa mayana, mayan. Paya yung kanya rito wana. Arimena, itarikin nukunaw. na arore akan jena an ora yon tungaru ai ga mangwa ni garo kon kai awashu ku baka ngayeron anakin tukura nei ya pen pakwa ri ya kai ne pen tapake kan nang ke ya na ko tera pakwa wan oh Tenga isubu atapun, tenga awan bubu atapun. Awakia pa atara akarawa. Kain tungaru wa ataku yaran kaya kangasya nora meron tuwa ayaran at tuponoru. Pare at arapako kanuan tuporaw. Angkia tu, de yanora kito ari, ayawarake. Yawarake kiripes. I had a good day. When I told me at a capoyare, the Kidora in the environment, Messina Mangana in the Pacapoya can amination and Angiaro Tirade. I shall be an Indian Tirade. K. Idinti Aben Tirade. I took antenna of a conog in Tivolo Puki. Mangaya Kipoya shell out a Sakapua Kinau, Tirapaka one. Wangi and I said, I got it. Akis ku yon na pe yang kai. Ang kanaan mga rike yon mata wai ka arang inupupura ari to wana wana ari rang inupupura. Pangay da aruang ku ari pakasi pun nganea sa re. Te itapu re, te iskure re. A te itapu nupuka. A kanuan te, te mata wari au wasya. Te education na naite ran ari au. Te la pakau kito wana wana kite atua. Ya kilas faena pentero amante kamimi. The one, the diploma, the kawuwa, the degree, the katenuwa, the master, awa ibanga yairi kiri ya pupurari ki, eh, the doctor, ari nannako. Yana ya spell, yan kakakuriya. Awa ane timata wale ya wushi yankane na kuira. Na area unkayo, ade inan na inan, lesson zio tangkai. Apen and go for education. Payara. Panagi tare. Panganasu kundege environment upon survival never. Upon self-reliance aturun poi. Mentete yere akipere ye sinanukun napeya. Awakuna poi never. Pa atauro inapen tena nupoi nupuakan. Payara to paya tere. Getangani kakawa. Kayamina inanunupay me a gawu wankai. But the pakauni kiripes. Aya mangaro pa rin na pakaw na ariyaw, ari te tira pakaw. Eh, yan may nang tiriri. Away nga iya, kanuan na. Sinuri ang kayo pa, ang kayo kang tanin na ko, nikita na pa mi. Ibuki na pa, iya irumi tiya tayo pa. Aka mong dinaya ki po akong tinga. Ang magkidinaya ki na kakakama ka mong dinaya ki na mi ko na pa. Iya, ito pa iya lang nakakawag ng kanya. Ngayon lang nakakawag itira pakaw pa sinakawagin na. At a traditional knowledge sinakawakin na. O at napakawai ka po sinakawakin na. Pwede na, Diki, napakawakan niya. Para pa yun. Nika mewira, ntitay, nikanganga. Yan ora king kay. Pa. Ang kanaro na po ako na kura the population growth yapara. O yakita the space. Inao ay ka ako na anikipa na kung tinaanta po ay kararuan ako. O kipaya ay nakaruko yan tapo ay kararuan ako. Tinapakaw. Kung akiko na niya ako kita na napakilipas na kung numakuri the World Bank yung Amerika kito ako na kung numakuri Europe and the nikabusi tinaan chit tinaan poing me tinaan me na po pasiin ka na yairom ang qualification. Nenna temata wakan aika imata wak metau na patira ayare sidang tigeroi kayero ko education no atem mani yero ko na pina no pe yara puta no amet asina use it wisely sira ka po na roi pasong ande pele ni ki para puta no amet akibu ki ang kami kai tay pa ni kiri na tay paya ki erang nuwa ko ayare kapetero warun sukumi na mi pi aking ini pa ni kapene ya sen natag pangkai ay temane atira the principle as na kawa kina temane yai o kira ang principle yon ti okay arentain de detain tai kawa kin antain de takanganga pa natutan tigiri pa sinari ay tuturun po in tai na aturun po ay nawana-wana na awana atatay sila tarangan sila pa kung nimetang ipweta po titeka. Ikakawari kinikit sila pa kung nakuntikura o tisidawa. Ayari, teakan na pa kung o teakan ipo o ikasangangan ng kami tayo na ko na sintungaro. Puniyang wami, panapis wami, inanon naman kiripas. Akam narunan ako na pa inanon tinan foreign waters. Akam na pisiroy pa akam na kami timeto a te pa wala ikatok a kiyami yare ina te timeto a yon tena sinikiri pa jusuku yon na te memauri te roy o te tapumo yare kawa kina tira pa ko wate te ipoy ang kami akanari kis pangami tapoy kakakakoro kawa kina temane ibukin po kaya talimi akanasuku ibukin and continue with your education. Yes, I can't get it. Kona kundi rey, ako ki, ako aket po yan. Ngay, kuna to kanto pa, kapag akanto kam. Ano si mo na mga amara kinti ako at upuwi na. Ay, ikonan na, yakiro ko na secondary, ako kiwap. Gita karo. Payara, yaki ko na na food, tinan expenses, ay kaatiw yun. Yati pere lang nakakawa, kiti okay. At kamakasyan rey rin na kiyay, ni Meomi. Kawa kina jiokai. Ngiya ra kome na isinanu. Pako tsikoshima ni kekwara. Pangkano kogi. Ako na yangoya po yana pirita ke kanuan tuwa ni kapupiari. Aina well supported. Pangkano yai tenano opportunity. Nga yara rawa the opportunity. Bukin te education na ikata uroa ya per. Metaka nganga. Sa kikona. Aya rawa tanapa. Aya kikona ndike an opportunity. Ndi ni nanu. Bukin tera. Ya kamen fail men nanata yare warete ke yai. Ayare, ngkararo na po ko nakipa, na yaron tiban nikipa. Ay nakipa, ako wai pay mo. Ikipa tiban nungwai pay na. Pay na tam na yun, pay na rapata. O pay na na ana national skill kena arapunuin na pakao na. O kipa na napan na foreign skill. Pati na ano wing sa kanya. And make you fly like an eagle. In the atmosphere. I want to make you grow, work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, paket yama taya kikan dikita. Makiingina, in a start moment, paye kai. Nkana ko liwa kai, nkaitara itinan teachings, kakwanganak. Ako iri na noya. Ako kanewa ang principle of the okay. At ito ato na kina no. Kanyang-kanya ipo ni kailan tinapos na mapunduhin na roi to finance. At yung iaba, ako na ko ng success in the world of competition. Kamami lang ito ang naba, ay nangin ko lang ko na kaya nga to ay yung kay. Kayari kayak, once you get the opportunity, grab it or use it wisely. Metai kan metu puaka, the opportunity ada di kiri. te akia na akio kina kupu eto pa yari kan kong rain kami kan te na haru rangai da te sakio kina kupu sinaria in make sure pa aratabo sinakawakin sinakanga ni kawakin sinaria in protective sinaria in karawa sinakawaya kanasukibu kipanaw ni katipin ana unika teni ewa angin na paranka yaki unika ya sukuti apa pa ya peran no yaki protective ana kwa temana pa ana ana kena teru ana kena temena ana uniki pa ya ngale produce ana fruit e ka upa ime yante apa a ka upa ito ana wana ni tirai ka uwa a ina te meto te mauri tirai ya te tapumo yami aja ena pakara mo spanga mi ane na sintungar ai ka kamtangira apun nara ara au te aka na ko ina ko mi ta wa spanga mi metena no meto ani meto we apa ina tungi ato tena no rinan ani ne ya mi ko ai kam na tigeroi kam na mauri kam na roi ya kam na tapu mo nta apu ki kana kam me ne ye kam be sinap
1: Awan yang kami kerjakan di meru ruari anak kita tenasin tunggaru nasin kiri pasar yang kata ruagi iron pesiga tom. Tapi nana payu, nami kau ngorayu, panan kiri pas mei New Zealand. Tiga orang kami.
0: PMN Kiribas.

0: Ahuasan karike isim ibukin the flu. Kanigay na sim me amateya e onoa na namakaina. Na kon tebui me wua anaririkin me au o e konaan deke isina na ki kapoaki. Kanan koe pako pikoukou e konaan epen deke iuirom na kia poana. On koe are mena amririki yon onopui meni mewa deririkin me au nuerak o ko konaan epen isina ki na iu na kia poana. On koe are kain tepetepeke kan amririki mena imerenan nimepui meni mewa na kon onopui mewa deririkin me au o ko konaan epen karike isim na kia poana. Ngayari tira tawin kami, tay tapara kape yaram kay, ba yung ang ligay sim o kumeno mentiorak e the flu na kon humanize.health.nz. Kaya pun kawaram tapon na nai pa inoarak. Kana iyam sisira ki kukunan na kon nam toh kita, kaya kukunan na ben darpon din ang bariya kaya wanuwa kaya kaya. Awa onowa onowa, wanuwa onowa tenuwa. Akiya wanuwa kaya kaya, awa onowa onowa, wanuwa onowa tenuwa. Karike isim kai kameno ko menjora kameno ya musu o kameno am community men the flu
1: eta ko te dehan da bega to wan ta betai os osa kata ki e buken kapakara mes kata ki buken nasu no kona no kera kenata o men nora kora kora ta kameno ri no ko im ko yare ko ta beno ora na ko nam ko ora yo ni gri bes e no ko me yo no siran se maro ko ne pe nam ko na are ko ta tani yai yai the thoughts of the day ke this past by buken day and ta kan ta ka wake up upon attack ai ka sina spaya men khami ta ta yai yo ko kore pm ni gri bes spa no ko im te kan ta ka ke te ki bu no ko ra yo sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength kis kunan daidani giri besin ka ngai tapetai sekata ki ibukin ka pakara mes kata ki pasin kona nori oin kora korara e wara de songra tera minya on despaspan ye yam spaspa me ye ke ye yam katoto menano na kwata ye meiro yang meka yos kunan ka ngai pantai na o amais ka ngai ka kokorai ka sinapo me ngai tapi tadi sukanan demi kita demi aku nak kontak angang respon mengaya, orang kunan demi kita ayah kita korak-korak dan kaitara, menteri pun korak yo, oh sekarang orang lagi ikai, pas kunan nori apa kontak angang respon dan nona kini pun mengaya, oh sekarang kunan nori korak-korak esa katai ayah main mainan naron, arura merah makura ikasin korai ikapo, korak kaitara tekangang, kento kan ikai menteri angang an. Sekolah anak tu tu nikahangai to senataraya tayin terirei ke, dah ina kuat tayin terirei, amai saya subject saya kahroy naya terirei, nangin teta ingkana ane exams kita wana chase awana pun penne mekina, to ane mea aku kian rota kian depression me, ada punya itu nana naya iroi ya, ya kan pas saya exams kian ana ane royre ya ya buin naya chase ane ana kahroy ya, naya re, aku nang develop mukane tenan anga ki ari ana kona ndokan kai men ken kona an kari ke tro te bui ero ere nga yere agona an kan nen narun agona seek out for help te pe men kona an koro ye study in different ways that e upon fit na waya narun ye ka koro at the extra classes e ka pon tangiran su kui puniro yen koro wa ya self study o ye ka tangira ari ana group study ke the men ne kana anang spa developer pass in manage your time ye ye ke pass it on prioritize your time ke on the kind tai awana kona ne makin ang kanit be pet naron en the new discoveries ne ya strength ari ari nanon nai naron kaitaran aya kang ari the exams ari ana anak roya kita tes ari ana anak roya oi kan nyari ya rare ai bu nan ne ngan bu bu kan yang tai na kon kata ro ya na kon nai kan ai mga yit exams ke te tes na kon nari ana ma ro ya na kon nari min e wora te song ora aw ane mo te te han spas bu kin te wi ka yo tai ma maning an sbaya me kai na maus amusu ro ro ma wai bu na ki ko bu me ngai an ta bo re kon ko yai an tai ya na tai yo to te te han spas pan ne na kon ane pe me ne na ko yo to bu ne pe nanona meiro yari ana kona ni mga spaya me ankoi tikrai men nam ta paro gomena yai aurenga be safe or be kind tikrai yo sapo mo
2: ko pesen da New Zealand on ne ibukin nam pauto ka te metwa na kon rako ngora
0: ora te songra men ti katanwa tan ka benen nam katanwa tan ya har koira naratai ai enang popo wo wa ke ai pun na yo ka benen te kunare sa rinia para a good night no goim sabun de pekan pete manan kakai taun kakara para pa monte bes oh ni riana ke me di a di me uri de roya de tapo mo ake ngai sinang me na ko men ko in men nam kong ra yu pi men gri bes ska kai tau po kasan ro ni ra kasan ma meru ro me ngai re yo nam a na kong ra gri bes me inu siran na yu a pi men gri bes oh ara katik roya na ko min anun de weekend na yu na nun tapa sa yu oh ra kan tani ngapa na ko roya ka am weekend am tapa sa am weekend ro kai mai mai yu ke ari kem ka tau roin koi ari te gri bes ari ko nang yang am tain ka tau roi ko ko pun ta tapa nen ka tau roi na kon te kai no ma ta ke na nun de language weekend enang ro kon surai ke a ami pia uri ki na koi mi de mauri troi ta tapa mo kam be pes nda ara pan nanti tai ri kai yu ari ka ngai na koi mi good night sleep well or sapo boma.